0: 92.7 FM Cagayan de Oro City, 93.7 FM Bukidnon, and we got 12 minutes after 8 o'clock. That's Con Calma. Hey, that's it, Daddy Yankee for you. Dancing was brought to you by Big Shot Hot Dog, Bigati Salasa, Swag Sabulusan. Sweetheart, ano update, ha? Lunes na Lunes. Oh, dapat walang tinataman. Dapat lahat masipag. Ah, lahat tayo energetic, you know. Sa Lunes na nagsisimula ang pag-abot, ang pagkuha sa ating mga pangarap. Di ba? Oh, kaya kailangan yung Lunes ang gawin nating stepping stone. Oh, sa Lunes natin gawin ang pinakamasipag nating effort, ang pinakamatindi nating effort, ibuhos natin sa araw na Lunes. I should say. Ha? Magandang morning po. Last hour ng ating program on this very beautiful Monday morning. Eh, teka muna. Anong update sa loob ng inyong mga bahay? Ha? Nakapasok ko na for sure. Ang mga students natin, lalo na yung mga elementary. Ha? Yung mga college students natin, maganda sikat ng araw, walang dahilan para umabsent ka today. Nako, hindi kagaya sa Luzon. Ano? Matindi yung pag-ulan doon. Tayo dito, kabaligtaran naman. Ano tayo dito? Business as usual. Classes as usual. Trabaho as usual. Ano pa nga ba? Ako pa rin si Jason Steele hanggang alas 9 ng umaga. Ay, text mo ako. Dali. Baka naman may load ka. Eh, text mo ako. Ha? Sabihin mo sa akin na naminon ako, Jason. Dali. Kagaya nitong Olinan Family ng B&R Store. Diyan po yan sa may Black to Buara, Puntod, Cagayan de Oro, ha? Magandang umaga sa inyo, Olinan Family, B&R Store sa may Black to Buara, Puntod, Cagayan de Oro. Good morning! Solid na solid! Maraming salamat po. Andito na naman ako, igigreet ko lang ang Family Inso, ang Family Canizares, si Mercy ito, Mercy. At sa family sa may Buara Bayabas, kay Jong Subsuban. Garte kay Ocho, sa Ocho Family, kay Papa George and Mama Vilma, Kian! Og sa tanan na minong karon, galing kay Miriam Asera ng Kapiston Kauswagan. Maraming salamat po! Maraming salamat. Grabe akong katawa sa Lanzones. Wait na lang ta sa mag-deliver, tulog pa. Adi ay! Magandang umaga po, kina Ate Roxanne Manchan, Lorimer Sakala, Wilma Osorna, kay Hindi Ato, Mercy in Diamond Sueto, kay Ninyo at Sabal Baktong, Mercy in Diamond Sueto, Marisa Duroin, Leila and BBQ Family, good morning! Maraming salamat po sa inyong pagpamina. Unta, mabunot ako sa inyong pamina. Anha, judayon ko kay tinuod man ko nga namingaw. Sabi nung Fragman Taxi. Talaga ba? Sige, maraming salamat. Lady M, magandang umaga rin. Vincent Octubre ng Raptor Taxi. Good morning. Commercial break muna tayo saglit. Magbabalik tayo with more Sweethearts. Panayin na sa magpaminaw, ha? Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko.
1: Heart 92.7.

0: Τον Κάρλος Μουκινόν, Ρέντο Σέντερ Φάμιλι, καλέ και Τζιφ. Hello, Τζιφ. Thank you very, very much. Δεν ψωε ρόμπλε, μα κατά κουμπάκι, πρατέρ. Παράμι ξεράμα, τσε, είμαι παμίνα, ότι ανταπίτα. Έτω να, αγάπη, the prizes rise overload. Αμήν και να τα είναι πηγάς, and groceries. Oi, paminaw, paminaw, paminaw sa lahat ng mga sweethearts natin dyan, ha? Oh, yung mga nag-aabang kanina pa. Aba, eto na nga po. Ruleta! Aba, pili na! Ang aming studio makikita po sa FICO Admin Building, Pabenta Boulevard, Carmen, Ilaya, abay lang sa West City Central School. Oi, kauswagan! Puno tayo sa drapag ng kauswagan. Tuara! Ang kanyang address, NHA Phase 1, Kauswagan. Ang pangalan ng nakadaog ng bugas at groceries ni Ang Dapita, Gina Langgahed. Gina Langgahed ng Kauswagan, NHA Phase 1. Congratulations, ha? Magdala ka ng ID dito para mag-claim mo na ang iyong bugas at ang iyong grocery. Sabay nyo, ang ating The Price is Rise Overload. Ito inihatid sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. And for a break, magbabalik pa tayo ng mga ilan pang mga paalala lamang. Tapos huling mga minuto ng ating program. Kaya naman, sweetheart, dahil standby lang. Padayon na sa pagpaminaw dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Ko.
1: Heart 92.7.
2: Happy!
3: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Nangit

92.7 FM ka gaya the aur city dali 3.7 FM ko gidon let's send a call for you with Bana Ginip sana naman wala nang nananaginip ngayon sana nagmata na tanan ano si tunay kalugar vlog magandang umaga maraming salamat mga taga Ramonal Village sa Abesha family happy birthday Zane Daniel Torrejos today oy tunay kalugar vlog magandang umaga ha? Shout out kay Alma Caparoso galing kay Loy Abs maraming DY Melissa Robete, magandang umaga rin po sa inyo. Maraming TY. Oh, salamat. Jimmy Coloso. Maraming salamat po sa inyo. Si Melissa Robete, ito, thank you so much. Thank you po doon sa picture na pinadala niyo, yung picture namin kahapon. Noong na-meet kong taxi driver na si Jimmy Coloso. You know, foggy. Kalibay gayo, si Mrs. Now. Yeah, thank you so much, sir. Ha? Thank you. Mami Marilyn Gonzalez, papuntang Itagom. Shoutout kay Doc Dora Norma, Romarate, Mary Rose Nanding, o sa amon driver na si Michael Deru. Kaya magandang umaga. Amping, ha? Amping. Efren, Uwayan, magandang umaga rin. Maraming salamat po sa inyo. At sa lahat ng mga humabol pa. Mamaya, si George na lang po mag-shoutout dito. Ang dami pa yun. I-follow nyo ko sa aking Facebook page, Jason Space Heart FM. Maraming salamat po. I'll see you guys again tomorrow. Ay, di ba? May ang hapon pa pala. May rebound ako, ano? Pero tomorrow ulit ang ating Heart Morning Drive. My name is Jason Steele na nagsasabi at nag-iwan ang kasabihang huwag kang titikim ng mas masarap para hindi ka maghanap. Panayin sa magpaminaw dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

0: This is Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Mariing tinanggihan ng Department of National Defense o DND ang panawagan ng China na itigil ang Pilipinas sa mga hakbang nito kaugnay ng Paho de Masinloc. Ayon kay Defense Secretary Gilberto Chudoro, bahagi ng teritoryo ng Pilipinas ang Paho de Masinloc at naaayon sa international law, particular sa UNCLOS at sa 2016 Arbitral Award ang mga hakbang ng bansa. Sinabi rin ng DND na ang pagsusumite ng updated nautical chart ng Pilipinas sa United Nations ay naglalayong malinaw na ipakita ang sakop ng maritime zone ng bansa. Iginit ng DND na patuloy na ipaglalaban ng Pilipinas ang karapatan at soberanya nito sa Paho de Masinloc at hindi magpapadala sa mga pahayag at kilos ng China. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro 93.7 Heart FM Bukid Noon. Magandang morning, sweethearts. It's a brand new week, a brand new day is upcoming ahead for us to be a better version of ourselves. This is George and Dr. Heart will be with you till 11 o'clock. Welcome po. Welcome, welcome. Dayon mo sa atong programa Music from the Heart. Hanggang alas 11 silang umagad. Good morning, Dr. Heart.
1: Good morning, Abra yung pultahan.
0: Oo.
1: Dayon ko yun.
0: Pasok kayo. Dami natin bisita.
1: Good morning, sweethearts. Sa lahat po na nakikinig sa Heart FM, buong Cagayan de Oro City, buong Bukidnon at ganoon din buong Bisamis Oriental. Mayong morning po sa inyong lahat. Great Monday, indeed. Napakasarap ng Monday.
0: Yeah.
1: Ah, diba? Dapat positive, ha?
0: Correct, correct, correct.
1: Iwan muna yung nega-nega. Yung ano.
0: Sa bahay na yan.
1: Huwag muna i-entertain. Siyempre, another edition of Music from the Heart. Magkakasama tayo till 11 o'clock in the morning. Great love songs plus napakainit na chikahan.
0: Sinabi mo pa, Dr. Heart. Eto, kung mga sweethearts ha, kailangan bang mawala ng isang tao bago mo malaman ang halaga niya?
1: Agoy. Oh, nalagi na.
0: Halaga, oo.
1: Ah, diba?
0: Value.
1: Kung kailan wala na, ayan na, nafe-feel mo na.
0: Oh, tsaka mo na hinahanap ka.
1: Bakit kasi nung kayo pa?
0: Ay, binaliwala.
1: Binaliwala.
0: Ay,
1: napakainit nitong chikahan na to.
0: Ay, grabe. Ang dami na nga comments maraming, dito, Dr. Heart.
1: Maraming nakaka-relate sa ganito, for sure.
0: For sure.
1: Sige ha, kailangan nga ba daw mawala muna ang isang tao bago mo malaman o maramdaman na mahalaga siya sa'yo? Sige, pabot niyo sa amin through our text lines 0917-157-9927 at yung isang text line natin 0961-8924-927
0: or through our Facebook page, meron po tayong post and our messenger is up for your take sa ating question of the heart. Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City
1: 916. Naku, wala ka na. Paano na lang ako?
0: Naku.
1: Ogie Alcacid coming in. Kung mawawala ka. You're in Heart FM 92.7.
0: Ang radyo ng heart ko.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon. 9:30 is our time, and the time check is brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
1: Ayan, inaaway-away mo dating, eh. Ninahanap-hanap mo na, nasaan ka na?
0: Asan na ka? Pumunta na ba ng iba?
1: Yun naman sinasabi natin, yung pagsisisi laging nasa huli, di ba?
0: Correct.
1: Yung binabanggit din natin noon pa man yan, George, no? Na ibang, have you said I love you to your partner, di ba? Lately, kailan ba yung huling I love you mo sa kanya?
0: Kasi baka puro ka naging din sa partner mo. Minsan nakakasawa din yan. Ako babae, ayoko rin na nakakarinig ng mga feedback from alam mo kasi normal yan sa mga babae din na masalita kami. Kasi yun yung ano namin eh. Defense.
1: Excuse me.
0: Defense because niisim namin
1: yan. May makakilala naman akong hindi masalita eh.
0: Oh, yung iba, yung mga mahinhin. Pero yun kasi yung parang...
1: Na malumanay magsalita, na malambing magsalita, mga tipong ganyan.
0: Oh, yung mga tipong hindi makabasag pinggan.
1: Ay, hindi naman sa ganun.
0: Pero kasi alam mo, Dr. Hart, yun nga, yun ang parang innate sa babae. Na ngayon ay parang through time, we practice na parang... You know, take it slow.
1: Ayun.
0: Kasi hindi lang naman lalaki, kundi pati rin kaming mga kapwa babae, nakakarindi rin makarinig ng mga naging.
1: Ayun. In fairness, ha, yung sinasabi mo, kay kami kasi mga babae, ganun, masalita. In fairness, meron din mga lalaki na ganyan. Ha?
0: Yes, yes. Pero alam mo, pag lalaki kasi nagsalita, Dr. Hart, alam mo yun yung parang unti lang pero dulot sa bukong.
1: Mm-hmm.
0: Alam mo yun yung parang, ouch, parang... Sana sinuntok mo na lang.
1: Wag din naman yung ganyan.
0: Ganun yung effect.
1: Meron nga sinasabi, no? Sinasabi nga ng iba, George, di ba? Mas mabuti na lang yung saktan mo na lang ako kasi yung sakit nung naramdaman ko, nandyan lang. Pag na, di ba? Pag naghilom yung sugat, wala na.
0: Correct.
1: Yung kasi daw, pag yung salita, nung samot nagdulot yun sa kasing-kasing, dulot sa bukog, ika nga. Parang ang tagal daw mawala.
0: Correct. It can break a thousand
1: mabalik-balik. Ganon.
0: I mean, hindi natin ano na talagang, you know, the violence and all.
1: Mm-hmm.
0: Pero, nararamdaman natin. Pero, isang ano din yan eh, isang way din yan na hindi naman sa, like, yung pag-deliver mo sa salita mo is talagang, kung sa Bisaya pa, imong banghagan yung partner ko. Huwag ganon. Pwede naman kausapin na maayos.
1: Yeah. Tsaka we have to be very careful kasi ano man yung lumalabas sa buhanga natin. Diba?
0: Tatatakini.
1: Ay, nako. Ika nga yung ano daw eh, yung words daw ay parang equivalent sa isang two-bladed sword.
0: Correct.
1: Diba?
0: Oo. That can break a thousand bones.
1: Yun.
0: Na parang akala mo wala lang.
1: Diba?
0: Yun pala, sakit-sakit
1: na. We have to be responsible enough na pag ano yung lumabas sa buhanga natin.
0: Diba? Mm-hmm.
1: Na hindi makaka-break ng isang tao.
0: May nagsabi sa akin, Dr. Hart, na ito dapat daw i-practice ng lahat ng partners.
1: Ano yun?
0: You know, protect your partners in public, but, you know, you have to reprimand them in private.
1: Kailangan din naman kasi yun.
0: Oo.
1: Kasi, di ba, hindi, yun nga eh, that's part of communication, George.
0: Yes.
1: Hindi naman kasi po pwedeng hayaan mo na lang ng hayaan na ganito yung gagawin ng partner mo.
0: Lalo na kung mali naman talaga. Kailangan din natin maging responsable. Kasi
1: pwede
0: naman
1: pag-usapan. Yan nga, in a nice way. Diba?
0: Correct. Pwede mo naman kausapin na, alam mo ba yung ginawa mo? Alam mo, eto nangyari sa akin to. Nagsabi sa akin.
1: Nung kayo pa?
0: Nung kami.
1: Ay!
0: Doon ako natuto, Dr. Hart. Alam mo yan. Ang lagi niya sinasabi sa akin, that's not ladylike. Yun talaga yung lagi. Tumatatak yun sa isip ko na kapag may ginagawa akong something, parang nandun yung kanyang words of that's not ladylike. Mm-hmm. It's not ladylike.
1: Matagal din kayo na. matindi ka na naman makaimig.
0: Konti.
1: Okay.
0: Medyo, kaya tumatak, alam mo yung mga ganyan. Yung mga lessons from the past, it really is, you know, helping you to be the best version of yourself.
1: Minahal mo siya ng todo-todo.
0: Oo naman.
1: Talaga.
0: Oo.
1: hinahanap mo siya ngayon.
0: Kaya nakaka-relate ako kay
1: Kyle. Na-feel mo ngayon yung halaga niya.
0: Nang nawala na siya.
1: Nang nawala na siya. Ayan.
0: Ay, bakit naman?
1: So, hinahanap mo siya ngayon.
0: Nasaan ka na ba? Kaya yun ang kanta ng puso natin.
1: Ang tag dyan?
0: Ano?
1: Miracy. Ouch. Eto muna, tingnan natin yung mga reaction ng ating mga sweethearts.
0: Ayan. Ang Gales family, Dr. Hurt ay kinig sa atin. Mamiling Gales at ang buong Gales family sa Barangay 17, Burgos del Pilar.
1: Mula naman kay 5196, sabi niya, yes, tama, para sa kanya wala lang. Pero nasasaktan na pala yung taong pinagsabihan niya. Relate ako dyan.
0: Alam mo kung sino to? Uh-huh. Si Sarah D.
1: Sarah D? Talaga?
0: Sarah D?
1: Sarah D?
0: D ng Upper Nazareth. Akala nyo kung sino, no?
1: Oo nga. Ito naman mula sa ating Facebook post, ha? Ay, pwede kayo mag-comment dun sa ating Facebook post. Pag naka-online kayo, ayan, scroll kayo sa Facebook nyo.
0: Yes.
1: Daanan nyo naman yung page ng Heart FM. Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City. Ayan.
0: Sabi dito Dr. Art ni Ate Marifel de Quito Ahes, good morning my favorite duo. Sabi niya, good morning Artinians. Para sa akin po, hinding-hindi ko po gagawin yan. As much as possible, palagi kong ipadama sa kanya na mahal ko siya at importante siya sa akin. We're not perfect though. May mga mali nang nagawa. Pag-usapan na maayos, like kami ng hobby ko. 23 years na.
1: Uh-huh.
0: Oy, so we know each other very well. May mga laps pero nadaanan naman sa mabuting usapan. O kasi Sweetie George and Dr. Hart, ako yung taong tipong madaling kausapin. O iniisip ko kasi na temporary lang tayo dito sa mundo. Hindi natin alam kung kailan babawiin ng Diyos ang lahat dahil ang lahat ng sa atin ay hiram lang. Kaya palagi natin piliin na gumawa ng tama dahil ika nga wala nang rewind. Hindi natin alam ngayon, nakapag-comment pa tayo dito sa Question of the Heart, narinig mo pa ang Heart FM baka sa susunod na araw o sa makalawa. Wala na dahil binawi na ng Diyos ang hinira mong buhay. Grabe naman. Grabe naman. Naano ko na antig ang puso ko doon. Kaya sabi niya, as much as possible, value the one you love. Sad but true. Yun lang po. Maganda yung punto noon ni Ate Marifel na to savor the moment, each and every moment that you have, especially with your loved ones. Kasi nga di natin alam yung panahon.
1: Oo nga naman. Sabi dito nang nag-message sa akin, sabi niya, so hindi ka pala naka-move on, ha, George? Aarte-arte ka pa kasi, yan tuloy nga ka. Kaya nga sabi ko kanina, papano sabi ko, alam mo tawag dyan, Mirisi.
0: Minsan, nasa huli yung pagsisisi
1: pa. Diba?
0: Wala, nangyari na eh.
1: Ayan.
0: Wala na tayong mood.
1: 11:20, sabi niya, ano daw, question of the heart. Eto, nakikinig siya ngayon. Kailangan bang mawala ng isang tao? Ayan, again.
0: Repeat.
1: Dr. Hart, mawawala ka. Kailangan bang mawala ng isang tao bago mo malaman ang halaga niya? Ah, diba? Ang bigat.
0: Ouch!
1: Eto pa, may mga reaction dito mula kay, sana ko, Carlota Alsola. Sabi niya, di naman siguro talagang nakapanghihinayang kapag nawala na. Pero sana maalala natin ang mga dahilan kung bakit tayo nagpapasalamat sa araw-araw na kasama natin sila. Good morning, Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Diba?
1: Hay nako.
0: Ay, bakit parang ang emotional ng ano natin?
1: Oo nga.
0: Iiyak na naman.
1: Mamaya pa iiyakin ito.
0: Okay, iiyak na naman tayo nito. Abangan natin.
1: Ayan, 11:20, good morning sa'yo, 1120, hi to you. Sige, keep your messages coming. Padala niyo po sa amin, ha. Pwede sa aming text, sa ating text line, 0917-1579-927. At ganun din sa other text line natin, 0961-8924-927.
0: At the Facebook page, ha, mga sweethearts, huwag kalilimutan. Follow, like, and share, mag-comment, at mag-message sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro City.
1: 9:40 ang ating oras. Mag-aanap buhay muna kami ni Georgia. We'll be pausing for break. We'll be right back for more. Just keep it here on your Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7. the Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
3: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
4: Playtime Entertainment. Born.

0: Tagalog, Virginia.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na ilain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts, Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day, Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukid Noon. Well, if the feeling is gone, nako, paano na? Kung nawala siya, tsaka mo pa nakita yung kanyang halaga. Mm-hmm. By the way, that song was brought to us by CDO Idol Hot Dog. May panalo na with the cheesiest idol cheese dog ever versus previous formulation. Grabe naman yung Dr. Hart.
1: Eh kasi naman bumabalik-balik yung mga alaala.
0: Oh. Minsan kasi no, ako naniniwala ako talaga na yung value kasi ng isang tao kapag laging nandyan. Mm-hmm. Para sa atin, parang nagiging rutinary na kasi na nandyan lang siya palagi.
1: Uh-huh.
0: Kaya parang hindi naman sa we are invalidating their presence, pero minsan natitake for granted natin na naku, ano na lang kaya kung wala na tong taong to.
1: Mm-hmm.
0: Tapos pag nawala na, ay naku, ang hirap mabuhay. Ang hirap mag-survive ng isang araw nang hindi ko man lang marinig ang boses niya.
1: Alam mo yung ano, nasanay ka na nandiyan sa tabi mo.
0: Correct.
1: Di ba magkasama kayo?
0: Oo.
1: And then suddenly, you parted ways. And then, yung sabi ko kanina, naaalala mo lagi. It's because you're longing for his presence. Diba?
0: Kaya nga. Kaya,
1: pero depende kasi yan kung bakit, ano yung root cause.
0: Oo, yes.
1: Kung bakit
0: siya
1: kayo,
0: nawala.
1: Bakit siya nawala.
0: Part ways.
1: Di ba? Dito lang muna tayo sa part ways. Buhay pa naman siguro.
0: Doon tayo. Huwag tayo doon sa...
1: Huwag siguro muna, di ba?
0: Hindi. Para... Huwag doon.
1: Kasi sabi ng texter kanina, di ba? Magnawala na. Hindi natin alam.
0: Although that is...
1: Huwag naman sana naman ganun kabigat muna.
0: Oo. Although that is reality.
1: Oo naman.
0: Pero...
1: Siguro,
0: on the later part...
1: Dito muna tayo sa ano? Dito muna tayo sa hiwalayan.
0: Hiwalayan
1: na tayo.
0: Yung mga ganun tipo.
1: Naghiwalay kayo. Naghiwalay kayo, tapos wala na. Di ba? Wala na yung partner mo. Diyan muna tayo na level, ha?
0: Huwag muna tayo dun sa... Lalo na siguro, Doctor, kapag nawala na lang na parang ano, naglaho na lang na parang bula.
1: Ayun, meron ba ganyan?
0: Oo, yung parang nag-ginose ka, sabi nga.
1: Ano yun, walang closure?
0: Yung walang closure, yung biglang, ha?
1: Ayun,
0: bakit hindi ko
1: yan
0: na makontak tong taon to? Hindi ko na mahanap, hindi na mahagilap.
1: Uh-oh.
0: Hinanap ko na kung saan-saan. Wala talaga eh, biglang nawala eh.
1: Ayun.
0: Oo.
1: Tignan nga natin. Sige, anong mga reaction nila?
0: Nagulat ako dun sa ano. Eto, sabi dito ni Layla Naluan Raz.
1: Uh-huh.
0: Sabi niya, hindi na dapat mawala pa ang isang tao bago malaman ang halaga. Dapat oras-oras, araw-araw, alam, nalaman at nakita na natin ang halaga ng isang tao. Kagaya na lang ng Heart FM.
1: Aww.
0: Araw-araw mahalaga sa ating mga puso.
1: Aww.
0: Which is true.
1: Kaya nga.
0: No? Kapag nakasanayan talaga, mahirap ng bitawan. Sabi
1: niya. Na nga, di ba?
0: Hindi din madali yung parang mag-ano ka, intindihin mo yung... O sige, pagpalagay na lang natin, Dr. Heart, merong rason. Mm-hmm. Okay, may dahilan.
1: May dahilan. May mabigat.
0: Oo, may mabigat na dahilan kung bakit kailangan gawin yun. Mm-hmm. Pero, hindi mawawala yung parang longing mo dun sa taong yun. Ayun na nga, kagaya na lang ng kapag everyday nasanay ka na kumain ka na ba?
1: Uh-huh.
0: Parang hindi ka nakakakain kapag hindi ka nasabihan ng ganun.
1: Hindi ako nakakain pag hindi kita kasama.
0: Oo.
1: Diba, mga tipong ganyan. Eh ngayon, ikaw na lang kumakain mag-isa.
0: Nasanay.
1: Nandun yung realization mo, di ba?
0: Sana
1: pala, pinahalagahan ko siya.
0: Hindi ko
1: nang
0: siya.
1: Hindi pa kami naghiwalay, di ba? Daming sana. Laging nasa huli yung mga sana.
0: Yes,
1: di ba?
0: Yung ating mga pagsisisi.
1: Kasi that will give us lessons also, no? In life.
0: Yes.
1: Next time, pag pumasok ka sa isang relasyon, uli, di ba?
0: Yes.
1: Eh, wag mo na gawin yung ginawa mo na hindi nagbunga ng maganda. Di ba?
0: Tama.
1: Di ba? Ay, nako. Sabi ni Irene Tombs, sabi niya, nope, dapat iparamdam mo na habang andyan pa siya. Take no limit to show your love.
0: What?
1: Oh, mga ganitong hugot ka ha, Irene ha. Para and the end, ano yan? Magloho man siya o hindi natin kawalan kundi kawalan niya. Ayan. Sana all may nagpapahalaga. Ay! Tinding.
0: Ay, gusto ko yung sana all. Ito naman si Japheth Dayata, depende sa tao kung may halaga ba siya o wala.
1: Ayun!
0: Oh, diba? Tulad ng ex mo, sabi niya. Oo, oh, nawala na siya dahil wala ka ng halaga sa kanya. Ouch! O yung mga taga-cardmasters, good morning po.
1: Mm-hmm.
0: Good ka, cardmaster CDO, hit first department. Hit first department.
1: Oh, alala ko to yung waiting shit.
0: Pasensya. Ay, Ate Irene.
1: Mga taga-cardmasters, ha? Sila... Sir Ron.
0: Yes, sila Sir Ron.
1: Si Mama Ann. Nakatalaga, lagi good nakikinig
0: morning. Dyan. Good morning, good morning. Ay, grabe yan sila.
1: Ito din, si Marifel de Quito Ahes. Sige, we'll try to play.
0: Sige.
1: Nag-request ng song.
0: Si Sir Efren Wayan. Dapat iparamdam sa isang tao na malaga siya sa iyo bago pa mahuli ang lahat. Ay, good morning. Si Sarah D naman. Sarah D. Sabi niya, hindi pa dapat iparamdam ko sa kanya habang andyan pa siya para hindi ko pagsisihan sa huli. Ika nga ang pagsisisi na sa huli. Thank you.
1: Ayun.
0: Yan ang lagi kong tanong sa kanya eh. Bakit pag mawala na ako, dyan mo makikita na malaga ako sa kanya?
1: Ah, diba? Yung pagpapahalaga ng ginagawa niya sa'yo, di ba?
0: Correct.
1: Hindi mo nire-reciprocate kasi eh.
0: Correct. Ang hirap niya.
1: Sabi ni 1120, sabi niya parang cellphone lang kasi yan. Pag naiwan mo ang phone mo, hinahanap-hanap mo kasi nasanay ka na nahawak mo at nandyan na lagi sa'yo.
0: Yun, totoo.
1: Di ba?
0: Di ba? Mm-hmm. Kasi pag yung cellphone, hindi natin bitbit para tayong na. Alam mo yun, napaparanoid ka.
1: Cellphone nga lang yan, ha? Bagay
0: correct.
1: Nga lang yan,
0: correct.
1: Ha? How much more yung tao
0: mismo.
1: Minahal mo. O, diba? Tapos if the feeling is gone na. Diba? Nako.
0: Kaya, talaga. Word, sabi nga nila, word to the wise.
1: Mm-hmm.
0: You have to value the person.
1: George, batiin natin. Lahat naman nagbe-birthday ngayon, ha? Happy birthday sa inyo. At ganoon na rin, happy birthday kay Sir Odi Bores, ha? Ang ASDS. So ito yung Assistant Schools Division Superintendent ng DepEd Division CDO.
0: Hi, happy birthday po, sir.
1: Grabe. Birthday ni Bossing. Bossing,
0: happy birthday. Mula sa inyong Heart FM family.
1: Mm-hmm. Happy birthday, Sir Odi Bores. Ha?
0: Grabe.
1: Talaga naman. Ito naman mula sa ating text line. 5605, sabi niya, good morning Dr. Hart and DJ George. Pa-shoutout daw sila dyan po sa may 1CMP family. From Ben, Daddy Litz, and Jeanette. Na going na sa Fico Main po.
0: Good morning.
1: Fico Main.
0: Fico Main dun diba? Sa may Divisoria.
1: Sa Divisoria.
0: Good morning. Basahin ko sana to eh. 1061. Ay, hello. Hindi dapat, sabi niya. Pero madalas. Oo.
1: Mm-hmm.
0: Hindi kailangang mawala sila para makita mo ang kanilang halaga. Pero minsan, kapag nandyan sila lagi, nakasanayan na natin kaya hindi natin napapansin kung gaano sila kahalaga hanggang sa mawala na.
1: Ayun.
0: Mas mainam na palagan sila habang kasama mo pa sila.
1: Uh-huh.
0: Hashtag Hartinians.
1: O, diba? Yung mga ginagawang effort ng partner natin sa atin, diba?
0: Oo.
1: Tapos biglang mawala yun. Yung mga pinagluto ka ng masarap, di ba?
0: Yung inaalagaan ka pag uwi mo.
1: Oh, yung pinapaliguan ka.
0: Gusto ko yun.
1: Hindi na masarap.
0: Ay, parang tipid sa tubig.
1: Ay, oo. Oo naman. Yung pinapakain ka, sinusubuan ka,
0: yes.
1: Di ba?
0: So, tapos parang baby
1: para sa'yo,
0: ka
1: parang wala lang.
0: Oh, mm-hmm. Tapos nung biglang nawala na, ay, ala, nasa na yung
1: sabi
0: si
1: nga ni Papa Ru, eh, ano ngayon?
0: Nga ka.
1: Oras natin, we still got 2 minutes more to go before hitting 10 o'clock. We'll be pausing for a break. Magbabalik pa kami ni George, ha? Just keep it here sa inyo pong Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7 CDOIIIDON Cheesiest, our best idol cheese dog ever.
3: Versus previous formulation, our cheesiest CDO idol cheese dog ever. Buy now.
2: Ito ang idol ko.
0: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best Idol Hot Dog ever.
3: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0901-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice, ang ice na masaligan.
6: The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. If you walk away, iwan mo na lang ako. Eh, paano na ako ngayon? Ito na ako ngayon. Inaanap-hanap kita. Ala. 10:41 ang ating oras, mga sweethearts. George Dr. Heart will be with you till 11 dito po sa ating programang Music from the Heart. Ngayong mainit na Lunes dito sa CDO, napakainit. Di ba, Dr. Heart?
1: Oo nga. Oo.
0: Pero sa ating mga sweethearts dyan sa Luzon, ha?
1: Ako, mag-ingat kayo.
0: Oo.
1: Mas ng ulan at ganun din. Daming mga lugar na nakaka-experience ng pagbaha.
0: Correct. O dahil sa ito ngang si Bagyong Maymay.
1: Bye-bye. Diyan pa ba? Mukhang palabas na yata
0: palabas
1: eh.
0: Palabas na siya.
1: Pero hinihila niya yung ano, hinihila niya yung habagat.
0: Habagat.
1: Ganun pa rin.
0: Oh, lakas na ng hangin. Actually, yung hangin daw yung para nagdadala ng ano doon. Kaya mag-ingat po tayo, ha? Lalo na dyan sa may malapit sa mga dams, mm-hmm. kasi nga nasa critical level na. Spillage na nga daw eh.
1: Ay, ganun. Ako naman.
0: Ako, mag-ingat po kayo, ha? Mag-ingat.
1: Ay, ingat tayo lagi. At syempre, dasal din tayo.
0: Correct.
1: Lagi dapat. Eto muna, check natin yung mga messages ng mga sweethearts natin. Mula kay Perocho, sabi niya, bakit kailangan pang maramdaman ang kawalan bago pahalagahan ang presensya? Bakit kailangan pang maging alaala bago natin maintindihan ang halaga? Minsan, hindi naman sila biglang nagbabago. Tayo lang ang masyadong nasanay na nandyan sila. Kaya nakalimutan nating hindi lahat ng taong mahal natin ay mananatili habang buhay. Pahalagahan mo habang nandyan pa. Dahil kapag dumating na ang araw na wala na siya, baka ang tanging nagbibigay o maibigay mo na lang ay sana. Maka-emote mantaan ni Mintas naglaba. Ayan.
0: Napapatigil, ano?
1: Oo.
0: Kilala ko to si Ma'am Yang ito.
1: Ay, ganun.
0: Oo. Hi, Ma'am Yang. Taga Cinderella Bulwa. Yung mother ni ano, yung bata na kumakanta ng jingle natin.
1: Naalala ko na.
0: Mayung buntag. Talaga si ano, no? Si Miss Yang. Ito naman sa ating Facebook page naman, Dr. Heart. Or sa Messenger na lang muna ako, ha. Ito, sabi ni Pinkies Danella, pa-shoutout ko sa kung anak ako kumakain ng saging habang nakikinig ng Heart FM kasama ang kanyang pamangkin na sina Janine at Althea from Fe, Roma. Magandang
1: sarap
0: umaga.
1: Sarap naman saging na yun. Sabi ni 2120, sabi ni, good morning, Miss George. I would like to shout out Mom Ruth and her family. They're with me right now going to airport.
0: Si Kuya Ding.
1: Hi, Kuya Ding.
0: Australia. Mayong buntag, ha. Ingat po kayo sa biyahe. Parang paalis na siguro to ng CDO.
1: Oo.
0: Pabalik na to ng Aussie. Ito naman sa ating patanong.

0: tinatawag natin na yung, 'di ba, tinatawag natin yung present. Mm-hmm. Na yung kasalukuyan ay present kasi nga regalo 'yan. At yung presensya ng tao ay presence dahil blessing siya sa'yo, regalo din siya sa'yo.
1: Ito lang yun, pero meron lang akong naalala, George. Diba, kahit na siguro sabihin natin gaano man kabigat, gaano man kasakit yung paghihiwalay ng both partners.
0: Yes.
1: Siguro naman kung nagtagal kayo na mga ilang taon, ilang buwan, hindi naman siguro, pera na lang ha, kung yung entire period na yun, puro pasakit lang binigay sa'yo.
0: Correct.
1: Siyempre, merong magandang alaala din, di ba? Meron din siguro magandang naidulot sa buhay mo yung partner mo kahit papano.
0: Yes.
1: Diba?
0: So,
1: yun yung naaalala mo. Kasi di ba, we always retain the good ones.
0: The good memories. Diba? The good core memories.
1: Oo.
0: Sabi nga nila.
1: So doon natin nare-realize na ako, sana kung nireciprocate ko ito ng ganito. Di ba?
0: So yung pagsisisi is hindi dun sa kawalan ng tao, kundi pagsisisi sa sarili mo.
1: Yun.
0: Ang imuhang kontra imong self.
1: Mm-hmm.
0: Dahil siya yung nakaramdam ng panghihinayang doon sa tao.
1: But it could be on the other
0: part,
1: ano,
0: on the other side of
1: sa partner din na pwede mo palang gawin to eh. Di ba? Bakit hindi mo ginawa sa akin?
0: Ayun. Di ba, mga tipong ganyan? Ay, yun nga, nakita ko din. Kaya mo palang gawin din yun sa ibang tao eh. Sa akin, hindi mo ginagawa. Kaya minsan, yun ang nagiging reason kung bakit umaalis yung tao.
1: Yun.
0: Kasi nga, nakikita niya or nakikita nila. Kasi it could happen, di lang naman sa intimate relationship, Dr. Hart. It could happen to a lot of aspects sa relasyon. Friendship, yung mga ganun. Ang unfair naman ito.
1: Pero bakit kailangan pang umabot sa... Wala na kayo sa isa't isa bago mo ma-realize lahat, di ba?
0: Mm-hmm.
1: Bakit doon ka pa nagsimulang mag-isip?
0: Correct, diba? Nang nawala na. Uh-huh. Oo, yung mga missed person, missed opportunities na, yun nga, tinatawag nating sayang.
1: Sayang.
0: Sabi nga ni Jason Steele, yan ang kanyang favorite subject. Sayang, di ba? Huwag natin hayaan na maging sayang yung mga bagay na nasa atin ngayon because they are truly a blessing. Di ba? They're helping us to survive each and every day.
1: Ayan. Yun na nga, sabi ni 1120, may pahabol. Sabi niya, pero minsan kasi, they already knew your value habang nandyan pa siya. Kaso lang, they just fail to appreciate you enough.
0: Ayun lang.
1: Diba?
0: Alam mo, minsan, that's a good point. Kasi sa other perspective naman, baka naman minsan tayo, dahil mataas yung ating level of understanding sa reciprocation, ang gusto natin tapatan yung ginagawa natin or ang ginawa natin sa ibang tao. Kaya minsan, although may ginagawa na sila para sa'yo, hindi mo nakikita. Dahil nga, gusto mong may level of ano kay, kumbaga satisfaction sa pagbigay ng reciprocation sa'yo.
1: Yeah. Yung iba kasi, di ba, sabi mo, nire-reciprocate nga, pero... Yes. Hindi enough.
0: Yes.
1: Okay pa yung ganun.
0: Yes.
1: What if wala talaga? Diba? Hindi talaga ina-appreciate, hindi nire-reciprocate. Naka yun ang mahirap.
0: Alam mo kasi, human as we are, meron tayong tinatawag na pride and ego.
1: Mm-hmm.
0: Na minsan yan yung nagpapa-ano sa atin eh. Nagpapa-blind. May mga blindfolds. Diba? Sa ating mga mata. Sa ating mga isipan. Kasi nga gusto natin exactly the way how we love them. Ganon ang reciprocation na gusto natin from them.
1: Well, anyway, again, for those who tune in late ha, yung mga kaka-tune in lamang, eto yung pinag-uusapan natin. Medyo malalim to ngayon eh. Medyo masakit sa
0: dibdib.
1: Masakit sa heart. Ano nga ba yung question of the heart natin, George?
0: Kailangan bang mawala ng isang tao bago mo malaman ang kanyang halaga?
1: Padala nyo sa amin through our text lines. Again, that's 0917-1579-927 and at 0961-8924-927.
0: Facebook page natin, nandun po yung ating question of the heart post at messenger. Para i-message nyo kami sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro City.
1: 10:49, magbabalik pa ang tambalang George and Dr. Heart. Dito lamang sa inyong Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7.

0: kung hanap mo ay di kalidad na produkto at maasang serbisyo. Punta na sa Kevin Enterprises. Kevin Enterprises. We offer great deals, trusted products, at serbisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises. Located at JR Borough Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises. Where every piso gets more value.
1: Where every piso gets more value.
2: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
3: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
4: Sa Carmen, kusog yun ang Heart FM.
5: Kaming mga taga-Bara o Paul, dili mo kong peto ang adlaw, kung dili mo kapamino o Heart FM.
2: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
4: The best ang mga music sa Heart FM.
5: Makarelate, makaimot, o makalingaw.
2: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro City, 93.7 Heart FM Bukidnon. Mark Hammond, That's When I'm Gone. Bakit ba kasi antayin pa na mawala bago mo ipadama na mahalaga siya? Ay, useless.
1: Ay, kasi nga nakasanayan. Oo. Dr. Hart, it's 3 more minutes before we hit 11 o'clock and the time check is brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness.
0: Saya. Ito mga messages mula sa ating sweethearts. Hi kina Mayor Miles.
1: Good morning, Mayor Miles.
0: Tapos na may kahamanan. And hi kina Roxanne Macha, Lori Mersakala, and to Wilma Osorno, and sa lahat po ng staff ng BBQ family. Thank you for always listening sa Heart FM.
1: Hi to Mommy Amy Balmadres, good morning. 8850, sabi niya, yes, it's a law of nature. Walang egg ang nauna sa chicken. In other words, walang pagsisisi ang nauna sa bagay na ginawa o di mo ginawa. You know.
0: Ano ba talaga nauna?
1: Itlog.
0: Itlog o manok?
1: Pero meron ang sagot dyan.
0: Ay, talaga meron? Ano daw?
1: Manok.
0: Ay, talaga.
1: Unang nagawa ang manok.
0: Ah. Saan ba nang galing yung
1: Biblical.
0: Manok?
1: Biblical.
0: Saan ba nang galing ang manok?
1: Sa itlog.
0: Oh, di ba?
1: Pero biblically speaking, nauna yung chicken. Itlog.
0: Hello and good morning sa lahat po ng mga friends natin sa po sa my Grace Sweet Hardware and sa Gospel and Psalms Hardware. Hello po sa inyo. Good morning. Have a nice day ahead.
1: Ayan. Mga taga-Grace Sweet, mga maganda at mga gwapo din dyan. Eh.
0: Ayo.
1: Mga staff dyan.
0: Oo naman.
1: Tagang salamat.
0: Sa akin, ma'am.
1: Oo, kay ma'am.
0: Asa, yan na. Eto na. Pinakaantay natin. The price is rise. Overload na. Alright, paikot tayo ruleta, George, kung saan magagaling yung winner natin for this hour. Kaya lagi po makinig ng Heart FM, ha? Dahil may papremyo dito. Sa pakikinig nyo pa lang. Ayan, pwede kayo manalo ng bigas at ganun din ng grocery. Tama, tumigil, George!
1: True! Dito tayo, Dr. Heart, sa Barangay Nazareth.
0: Barangay Nazareth, eto na. Bunot tayo mula sa dropbox ng Barangay Nazareth. George!
1: Ang aking nabunot. Ay, Barangay Nazareth, ang kanyang address. Mm-hmm. Congratulations, Nilo Banaag.
0: Nilo Banaag ng Barangay Nazareth, Cagayan de Oro City. Congratulations sa'yo. Ikaw yung winner natin sa ating The Price is Rise Overload. Dali na, claim mo na yung papremyo. At syempre, huwag kalimutan magdala ng ID at huwag paabutin ng 14 days.
1: Ayan. Ating The Price is Rise Overload ay atit po sa atin ng Kevin Enterprises where your piso gets more value.
0: 2 minutes before hitting 11 o'clock, magbabalik pa kami ni George. Final set dito pa rin sa ating programa, Music from the Heart on 92.7 Heart FM.
1: Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7.
3: Happy!
4: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: This is Heart 92.7, Cagayan de Oro.

0: 92.7 Heart FM, Cagayan de Oro City, 93.7 Heart FM, Bukidnon. 7 minutes after 11 o'clock right now. At Shabox 20. If you're gone.
1: Tsaka pa natin nakikita ang kanilang halaga. Sabi nga dito, Dr. Hart, alam mo yung parang ano yung nakakasakit dun sa puso natin sa mga ganitong sitwasyon. Ano kapag nawala yung tao, tsaka pa natin nakikita ang kanyang halaga. Mm-hmm. Dahil sa puwang na kanyang iniwan sa ating mga puso nung pagkawala.
0: Nagkaroon ng blanco.
1: Nagkaroon ng puwang yung puso mo. Yung mind mo na parang, ay, teka lang, hindi kumpletong araw ko. Parang ganun.
0: Kasi ka nakasanayan mo eh.
1: Nakasanayan. Diba?
0: Diba? Hinahanap-hanap mo pa rin. Kahit pa paano. Kahit yung iba, sabihin nila na, okay lang ako talaga na wala na kami.
1: Yes, diba? Kasi sinasabi mo lang yun.
0: Pero deep inside, merong part siguro talaga dyan na...
1: Na masakit. Dahil nga ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi dapat sinusukat sa sakit ng pagkawala niya, kundi sa pagmamahal na ibinigay natin habang kayo pa.
0: Ayun. Oh. Yun nga sinasabi ko, habang kayo pa, di ba? Siguro may panahon, may pagkakataon din siguro na talagang nagmahalan kayo.
1: Correct.
0: Sa isa't isa.
1: Correct.
0: Di ba? Na minahal nyo isa't isa.
1: Oo.
0: Hindi naman siguro lahat, all throughout, puro pa sakit. Di ba?
1: Correct. Alam mo, meron ako PPYB.
0: Ano yun?
1: Pakinggan, pasalamatan, yakapin, at bigyan ng oras sa mga taong mahalaga sa atin.
0: Ayun. PPYC. Yun ang dapat gawin natin. Isa din yan sa pagpapatibay ng relasyon, George. Di ba? Para maramdaman ng ating partner na mahalaga siya, kailangan natin sabihin ng oras. Mga ganun. Bigyan natin ng buong atensyon. At ganun din ng respeto.
1: Ayun.
0: Yung mga sinasabi nating ingredients dun para sa isang successful relationship.
1: Yes.
0: Diba? Bakit hindi natin gawin yun? Diba?
1: Hindi man perfect ang isang relasyon. Ayun, oh my God. Thank you, Mami Amy, ha?
0: Ay, oh, ano yan? Ano ba meron dyan?
1: Oh, mula sa Kidapawan.
0: Ay, Lanzones.
1: Lanzones. Nandito na si Mayor Miles. Mm-hmm. O kaya, yung mga bagay na nakasanayan, yung mga bagay na andyan pa, naku, baka sinasabi nyo lang yan. Kami din, we taking it as a lesson to ourselves.
0: Mm-hmm. Habang nandyan pa, bigyan natin ang pagpapahalaga. Diba? Good morning, mga taga Arabella's
1: Pastries.
0: Arabella's Pastries. Hi po
1: good
0: sa inyo.
1: Good morning. Maraming salamat po.
0: Ako tayo po magpapaalam na. Namamalat talaga ako ngayon.
1: Ganun sa panahon.
0: Oo nga.
1: Init.
0: Hindi nawawala-wala yung sipon ko. Init ulan. Alright. Meron pa ba? May mga papahabol pa. Mga greetings.
1: Wala na.
0: Asa, susunod na po si Harvey Stone, 11 until 1 o'clock para sa programang Heartbeats. Siyempre si George mamaya, makakasama niyo uli.
1: Oo, magbabalik tayo sa Dear Heart. Alauna hanggang alas 3 ng hapon. Uy, love songs ulit tayo ha.
0: Alright, maraming salamat sa pagsama po sa amin for the past 2 hours. Dito po sa ating programang Music from the Heart. Bukas, kita-kits ulit tayo. Same time, same frequency. Dito pa rin sa inyong Heart FM. This has been your Dr. Heart.
1: And George.
0: Manatili po nakatutok sa inyong Heart FM. Ingat po kayo lagi. Take good care of yourselves. And always remember, we heart you.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bugidon, 11:38 ang oras natin, sweethearts. Soundcheck brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Kumusta po? Kumusta mga sweethearts natin? Happy, happy Monday at araw na to. Ang araw na to po is Marvin Agusten. Welcome po sa ating programa once again. It's Hearts, Heartbeats. And of course, kasama niyo Harvey Stone hanggang alauna po. Maraming maraming salamat kay Lola Amy. Ako, grabe, ang daming prutas. Parang fruit stand na tayo dito, ha. Maraming maraming salamat po. Pasalubong from Kidapawan. Ang tamis-tamis po ng mangustin. Meron pang rambutan at saka lansones. Wow, fruit salad. Happy, happy listening sa inyo, ha. Sa ating BBQ family, of course, dyan sa may kamamanan. Happy, happy listening sa inyo. Happy Monday po sa inyong lahat. At syempre naman, ang ating ding mga sweethearts ngayon na kakagising lang. Nako, udto na, ha. Grabe. Sabi ng nanay ko, mura kag senyorito di, ha. Hi sa ating mga drivers natin ngayon. Umagang-umaga pa kanina. Grabe yung aga-aga nilang bumangon para lang at least makaservisyo sa ating mga riding public. Maraming maraming salamat po sa lahat ng ating mga drivers. At saka kasama nila palagi ang Heart FM. Kasama niya, nila tayo palagi sa kanilang biyahe. God bless your trip mga manong natin, mga chuper. At syempre naman, di natin makalimutan ang ating mga Grab drivers, ang ating mga TNVS drivers. Palaging kasama din ang Heart FM. At saka yung taxi driver kanina, nasakyan ni Paring Miles. Pangalan ng taxi, Miles? Kalimutan mo. Oo. Hingi ng sticker. Shout out to you, Manong, ha. Maraming salamat. At mabuhay ka po. Hi din sa ating mga sweethearts ngayon dyan sa may Carmen Market. Mahogany section. Si Ma'am Nanette Raniego. Mga kasamahan nila dyan, ha. Especially din sa may cafeteria dyan sa may sa looban po ng Carmen Market. Happy, happy listening po sa inyong lahat dyan. O siya, eto na. Maghihintay ako sa inyong mga pa-shoutout, ha. 0917-1579-927 0961-8924-927. Magbabalik pa ako. Oras natin 11:41. Patuloy na tumutok dito sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: EXL Makabuhay Plus, kaping garantisado para sa publiko. Ako po si Mayor Lori Lee Jeronimo Pacquiao ng General Santos City. Ali na, mag-EXL Coffee Mix na.
1: Makabuhay. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.
4: Hey, it's midday.
1: Feel your heart
4: with Heartbeats.
1: Heartbeats on Heart 92.7.
5: Say y'all!

0: This is Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Formal lang inilunsad sa Cagayan de Oro City ang Higalaay Festival 2026 na pinangunahan ni City Mayor Orlando Clarix Uy kasama si Vice Mayor Jocelyn Bebot Rodriguez, mga miyembro ng 21st City Council, mga opisyal ng Department of Tourism Region 10 at iba pang stakeholders. Isinagawang grand launching noong August 6 sa Rio de Oro Boulevard bilang bahagi ng month-long celebration para sa kapistakan ng mahal na patron ng lungsod na si Senior San Agustin. May kabuang 58 events ang nakatakda ngayon taon na may temang Our Pride, Our Gift, Our Guide. Samantala, formal ding binuksan noong Agosto 8 ang Higalaay Festival Night Market sa Rio de Oro Boulevard kung saan tampok ang iba't ibang produkto at pagkain gawa ng mga lokal na negosyante. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: 12:22 ang oras natin, sweethearts. And kayo nakatutok pa rin dito sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bugidnon. And time check brought to us by Pepsi. Go extra with Pepsi Extra Fizz. Happy, happy listening once again sa ating mga sweethearts dyan sa may kamamanan, ha. And of course sa kanilang delivery boy na si Miles. Ay kay Roxanne Macha, Lorimer Zakala, Wilma Osorno, at saka yung BBQ family natin. Sa lahat ng mga kumakain ngayon dyan, mayong pagpaniyon to sa inyong tanan din na. Oy, kalami ba di ha? O, kumusta po yung ano ba? Kumusta ba yun? Busog na ba? O, yung mga busog na busog din na, natin na mga sweethearts, ha? Nagpapahinga na. Siesta time na. Naku, napaaga yung siesta time nila. Dapat mamaya pang alauna yan. So, dapat ngayon, sa mga hindi pa kumakain, kumain na kayo, ha? Yung mga nasa office natin ngayon, naku, mag-break na kayo. Lunch break, ha? Ito lang yung pinaka-the best na break. Aside lang yung mag-break kayo ng shot. Shoutout po sa inyong lahat, ha? Yung mga nasa bangko ngayon, happy, happy listening sa lahat ng ating mga magagandang mga tellers, especially dyan po sa may Sterling Bank. Happy, happy listening po sa inyong lahat. Naka-Heart FM sila. At hi din sa ating mga sweethearts ngayon. Nasa mga malls, ha? Yung mga store attendant nila. Happy, happy listening po sa inyo. Kumusta po yung Monday nyo? Mag-text kayo sa akin, ha? Ito po yung numbers natin, 0917-1579-927-0961-892-4927. At saka mamayang gabi, ha, good news sa mga hindi pa nakakaalam na meron tayong programang Heartlines 7 till 9 o'clock in the evening. And of course, pwede kayong bumate on air na walang bayad, libre po. At saka yung mga request nyo, naku, papatugtog natin yan. So, instantly, ha, right after na kayo tumawag. So, play natin. Kaya mamayang alas 7 ng gabi hanggang alas 9, dalawang oras lang po yan, ha. So, short time lang po. Kaya mag-enjoy tayo tuwing gabi. Mondays through Fridays po yan. Dito lang sa Heart FM. Mayong pagpaniyon today, ha, sa ating mga sweethearts dyan po sa may Quezon. Oh, Barangay Salawagan ba yun? Oh? Andyan po si Dato Kennedy and of course yung mga kasamahan niya dyan, ha. Si Danny at saka yung apo niya, si Kevin. Happy, happy listening po sa inyong lahat. At saka yung mga establishments natin dyan sa may Quezon, Bukidnon. Shout out po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat. At araw-araw yung pinili ang Heart FM. Ako, kung kami papipiliin, kayo din ang gusto namin mga sweethearts, di ba? 12:25 ang oras natin. Babalik pa ako with the music from Howie Day. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.

0: Extra Fizz!
1: Uy! Naibagong nga Pepsi! Sulayi ang bagong Pepsi Extra Fizz para sa extra lamig nga kaon!
2: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan.

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Buginon, alas 12:50 ng oras natin, sweethearts. That's Will I Am featuring Britney Spears, pop princess in the 90s. Scream and Shout, and that song was brought to us by Playtime Entertainment. Born for Happiness. Oy, happy, happy listening ha sa Galas family dyan po sa may barangay 17, Burgos del Pilar. Shoutout po sa inyong lahat dyan. At saka, pabate daw. Oh, may nagpabate dito kay Michael Subido ha. Kasamahan niya sa MNR Taxi. Happy, happy listening daw sa imo, sir. And of course, sa lahat ng mga kasamahan niya sa Alta Dua. Shoutout po sa inyong lahat. And hi din sa Quezon, si Dandan Tambog. At saka sa Tambog family, and that's coming from Sir Ben Aringo. Happy, happy listening sa imo, sir, ha. Itong pinakagwapo ng taxi driver sa Alta Dua. Alright. Happy, happy listening sa inyo. And hi din sa Arabella Pastries. Diyan po sa Maybunan. Maraming maraming salamat po sa pakikinig, ha. At hi na din sa ating mga sweethearts din sa may Kapisnon. Sa may Kauswagan, ha. Sa Acera family. Miriam Acera, kumusta? Shoutout po sa inyong lahat. At saka yung mga teachers natin sa may Tablon. Tablon Elementary School. At saka dito sa may Agusan. Yung mga eskwelahan natin dyan, ha. At saka dito din sa may Villanueva. Shoutout po sa inyong lahat dyan. Kumusta po ang ating mga, yung ating mga motorella drivers, yung ating mga Sika drivers diya, ha. Maraming maraming salamat at naka-Heart FM kayo araw-araw. Ito na ang ating The Price is Rise Overload. Umiikot na ang ating ruleta para pipili muli ng maswerteng mananalo ng bigas at grocery items. Dito tayo huminto sa may barangay Pagatpat, Bunot. Eto, congratulations ha. Winner natin dyan sa may barangay Pagatpat, si Gloria Bacubero. Gloria Bacubero!

0: Congratulations to you! Pakikuha lang po ng iyong papremyo dito sa aming himpilan. Located tayo sa 5th floor ng Vico Admin Building. Dito po yan sa May Vamenta Boulevard, Elia Carmen. Ang Heart FM, The Price is Rise Overload ay hatid po sa iyo ng Kevin Enterprises, where every piso gets more value. 12:52 ang oras natin. I'll be back with the music from Join the Club. Of course, dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Happy!
3: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Labihan na ba kakabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdom gikan kay Atean. Maski unsa pa kakabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pag-maintenar, ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro, ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Kung saon man imo pagkabot imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na, switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
7: May buhay sa makabuhay!
8: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng
1: The best variety of music all day. Heart 92.7.

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, a minute after 1 o'clock, and that's it. Maraming maraming salamat ha. Diyan po nagtapos ang ating programa ngayong araw ng Lunes, ang programang Heartbeats. At saka, tabayanan nyo ha, susunod na si George sa programa niyang Dear Heart, alauna hanggang alas 3 sa inyong paboritong Siesta Time. Right? Magbabalik ako mamayang gabi, alas 7 hanggang alas 9 para sa programa po nating Heartlines. Tumawag kayo mamaya ha. Gusto nyong bumati on air. Libre na libre po yan dito sa Heart FM, right? Leaving you with a song from Michael Learns to Rock. Take me to your heart. Diba? Para to sa mga sweethearts nating always naka-Heart FM. Kung hindi pa naka-Heart FM, I'll take you to Heart FM. Playing right here sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko.

0: 92.7 Hearts FM Kagendioro, 93.7 Hearts FM Bukidnon. Sweethearts, sa isang mainit na Monday afternoon. That's all we are experiencing right now. We're praying to those who are in Luzon, who is experiencing the opposite weather. Nasa dasal po namin kayong lahat. This is George, and we're up till 3 o'clock. Naku, ating oras mga sweethearts, it is now 1:32. Experience a new star online. For a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses, have fun, take it easy. Promo runs until December 31, 2026, EGLD reference number MKTG-2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Alam, mag-enjoy tayo. It's a brand new week. Excited ba sa mga opportunities coming for you? Naka, we should be. Mga sweethearts, kapistahan na din. Hala, yung mga festival lovers, oh. Marami tayong abangan na higala ay dyan sa may festival market, ha? Grabe, every night na yan. And congratulations once again sa ating City Tourism Office at sa lahat ng bumubuo ng ating LGU sa matagumpay na pagbubukas ng ating Higala Eye Festival. Oh, abangan nyo ha, si Heart FM sa August 27 naman. One of the parallel events ng ating kapistahan. Magkakaroon tayo ng kasiyahan na puno ng mga talented local artists natin dito sa CBO. Ala, sino-sino kaya sila? Yan ang inyong abangan. Pero expect your Heart FM crews and DJs to be there for you. Ha, magkita-kita tayo dyan sa festival night market. Hi to 8345. Good afternoon. I want to greet Puntod Eagles Club and Puntod Lady Eagles Club. Greetings coming from Kuya Gabriel na laging nakikinig. Sige, I'll try to play your requested song. And speaking of request at ng inyong mga pabati, you can go ahead and text me 0917-1579-927 at 0961-8924927. Facebook page natin, ha? Huwag kalilimutan. Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City. 1:33. We got Cliff Richard coming right next, right after this break, and many more. Dito lang yan sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalon natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice, ang ice na masaligan. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
2: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
3: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
4: Kaming mga taga-Baro o Paul, dili mo kumpeto ang adlaw kung dili makapaminaw o Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
5: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
3: The best ang mga music sa Heart FM.
4: Makarelate, maka-emote, o makalingaw.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us
6: The number one.
7: Number one.
8: Number one.
7: Number one.
6: Music station in your hearts. Heart FM. Ang radyo ng heart mo.
9: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

92.7 Hearts FM Cagayan de Oro and 93.7 Hearts FM Bukidnon, the one and the only air supply. And having you near me, uy, marapit na, may mga concerts na pala, magbabalik sila dito sa Pilipinas. Diba? May ano pa tayo, hindi lang hangover, may jet lag pa sa concert nila dito noong January. Ay, one of the best talaga. George Till 3, dito sa ating programang Dear Heart. Ngayong Lunes, agka-ajis na ang buwan ng Agosto. Ilang araw na lang ba? Nagka-countdown din ba kayo? Hindi sa Pasko, oh, kundi sa 13th month. Hindi, oo. Till, eto, ayan na lang natin, di ba? Magkakaroon din tayo, no ba kayo? Patingin ko lang si Demsoy Robles, Dems, maing hapon di ha. And si Pinkies Denela. Hi kay Janine at Altea from Ferro.

0: Yan, magandang hapon. Thank you sa inyong pakikinig. Sir Efren Wayan at ang Wayan family. Diyan sa may ano ha, sa may City Homes Malanang Upol. Happy listening. Kamusta naman? Okay pa ba? Kaya pa ba ang lahat? Or napapahabing near me ka sa taong mahal mo para ikaw naman ay gumaan ang iyong loob. Well, worry no more. Dahil kahit wala ka mang someone ngayon, ako naman ang magpapangiti sa'yo. Dahil I'll be playing songs from George Benson after this break as I am going to take my quick break then. But my love songs will be up for you, okay? Oh, ito yung mga numero natin for you to text me, 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Facebook page, paki-follow, like, and share. Opo, sige na po. Art FM 92.7- again, the R City. Osha, here we go with more of your favorite love songs. Dito ka lang ha, sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule 1, 6-6 sa suspansya at vitamin 2 sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay, moringa, neem, kuy lebanon, luya, bawas, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate at B complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for Go for life with EXL.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: 92.7 Heart FM Kagendioro 93.7 Heart FM Bukidnon. Well, leaving the negatives behind us, that's right, Patty Austin, all behind us now. And that song was brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. George, hanggang alas tres, napangiti pa sa mga love songs ko. Ay, nakikita ko naman, nararamdaman ko. Thank you for the warm love and the warm hugs. Through your messages, I gotta say hi to 9445. Thank you very much po, Ma'am George. I love you so much. I love you too. Huwag niyo na akong imam. Oh, I love you too. Dagang salamat ha. 7854, greet ko lang po si Lucy na niuli sa Bria Balinasag. Mingaw na daw na wala si Pat, walay si Pat. Magandang hapon to you, Lucy. And also, hi to all our sweethearts sa City Homes, Malanang Upol, ang Wayan family. Kaway-kaway po kayo. Hi to Nanay si Ding, Sir Efren, kang Ma'am Grace, kang Ma'am Cathy, Ma'am Vivian. Oo, lahat na kayo dyan. Mahal po namin kayo. Thank you so much for always tuning in. Well, let's bring some, you know, coolness on this very hot Monday. You better text me, how are you guys doing out there? Sino ba ang nagano pa? Napay nagluto? Napay gapaniud to? I guess there is. So you text me 0917-1579-927 at 0961-8924-927. You better have that in your, ano na ha, in your memory. Sa atin naman Facebook page, please follow, like, and share. Oh, Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City. Let's have the love songs rolling. 2:34 now. I'll be back. Stay tuned. Dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava, at Rose Hits. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa iyo sa tagumpay. Walang mahira kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
5: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
6: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
7: Kaming mga taga-Bara Upol, dili mo kong peto ang adlaw, kung dili mo kapaminaw, og Heart FM.
4: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
8: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
6: The best ang mga music sa Heart FM.
7: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
4: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
8: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
4: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 2:48 ang ating oras, mga sweethearts. 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. You're stuck with us though. George here. Ay, grabe. Ilang degrees ba tayo ngayon? 36 to 38 degrees ang ating init na nararamdaman by the heat index. And you know, we need something to cool us down, and I hope that my love songs did it? Ay, nako. Ang sarap lang i-feel na habang ikaw ay nagme-merienda, habang ikaw ay nagsisiesta, busy dyan sa work ko, o busy sa mga customers. And speaking of customers, ha, hello sa mga sweethearts natin. Sa may Kevin Enterprises, nagang salamat, Miss Alfie. Ayan, kay Ma'am Irene, kay Sir Dennis, kay Sir Jasper, kay Sir Kevin. Sa lahat na sa inyo dyan, magandang hapon sa mga shoppers. Enjoy shopping. I know you guys are enjoying Novo Department Store. Maing hapon, ha. SMK, Ukay Ukay, 777. 777. Ayan, maayong hapon. Mainitan nga hapon, Sweetie George from 1945. Shout out ko kang Cathy Liagas, kay Caesar, kay Michelle, and Zaira Castino. Also to Andrea Batrinel and Fritzy Dayan Ladika. Ate Carla, maayong hapon. Thank you so much for listening. Ayan, ito naman from 6127. Hi to Arabella. Arabella's Pastries, magandang hapon. And Dems Hoy Robles, mula dyan sa Maramag Bukidnon, ha. Dagang salamat og maayong hapon, Dems. Up. That's our cue para mamigay ng blessing sa The Prices Rise Overload. At ang ating roleta, mainit-init na. Gusto na itong umikot nito. Sige, umikot ka na. Ayan na, sa mga sweethearts natin na hindi pa nag-claim ng kanilang premyo. Naku, you better claim. You only have 14 days to do so. Okay? At sa ating pag-ikot, dito po tayo na tapat sa Barangay Patag. Okay, ito na ang ating draw pals. I'm excited to draw who's our winner from Barangay Patag. At ikaw yon. Ang kanyang address ay Barangay Patag lang. At congratulations, Christian Lapis. Christian Lapis mula sa Barangay Patag. Ikaw ang ating winner ngayong hapon. Sige ha, kung bakante ka, daanan mo dito sa 5th floor FICO Admin Building. Dito sa may Vamenta Boulevard, Carmen. Katabi ng West City Central School, okay? Hindi kayo mawawala, mga sweethearts ko, kasi may signage tayo. Basta tingin-tingin lang, oh. Sa taas. Tingin sa taas. Huwag tingin sa baba, ha? At ang ating The Prices Rise Overload ay atin po sa atin ng Kevin Enterprises for your piso gets more value. We got 11 more minutes so bago po mag alas 3. Hey, it's my final set. You better stick with me, okay? Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Ang sarap.

0: 92.7
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang buhal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
2: Heart FM News Update.
3: Pinagkakandaan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps para sa isasagawang Social Welfare and Development Indicator SWDI. Isasagawa ang SWDI sa pamamagitan ng home visit ng mga City Link o Municipal Link upang masuri ang kasalukuyang kalagayan, pangangailangan at antas ng pamumuhay sa bawat benepisyaryong pamilya. Pinapayuhan ng mga benepisyaryo na handa ang kanilang mga kinakailangan dokumento tulad ng 4PIS ID, National ID, PhilHealth ID, PWD o Medical Certificate kung kinakailangan, LRN at Report Card ng mga anak, Skill Training Certificate kung mayroon, Birth o Death Certificate kung naaangkok, FDS Notebook at Insurance Policy ID. Hinikayat naman ng DSWD ang mga benepisyaryo na makipag-ugnayan sa kanilang City Link o Municipal Link para sa iba pang detalye at mga katanungan na kaugnay sa SWDI. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
2: Heart FM News Update.

0: 92.700 FM Cagayan de Oro City, 93.700 FM Okinawa. We got 9, 10 minutes after 3 o'clock. Magandang hapon po sa inyo. Nag-overtime si George. Pero sabi nga natin, hindi maaawat ang isang napagagandang hapon ng Lunas. August 10, 2026. Kamusta naman ang lahat? It's a very hot Monday afternoon. Pero kasing init po ng panahon ang mga songs na ating ifo-float. Right about now, eh syempre pa, ito na po yung aking pataw dito, announcement din ng pamimigay. Okay na nga ang bugas at saka groceries. Pero maya-maya pa yan ha. Yung eksakto mismo pagdodraw. Jason Steele, now I am checking in. And I will be until 5 o'clock today. Text mo ako, just in case lang ha. Meron kang load dyan. Dali, text mo ako, paramdam ka naman sa akin. 0961-8924-927. That's 0961-8924-927. Pagka-commercial break muna tayo sa glit. Masarap manood ang sining yan. Spider-Man, ano? Sarap manood. SM Uptown, si Harvey Stone kasi may pupuntahan eh. Pagka-commercial break muna tayo sa glit. Magbabalik tayo with more. Panayin ng mga sweethearts sa pagpaminaw dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7 C-D-O-I-I-Don Cheesiest, our best idol cheese dog ever.
2: Versus previous formulation, our cheesiest CDO idol cheese dog ever. Buy now.
3: Ito ang idol ko.
4: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol hot dog ever.

0: 92.7 FM, Cagayan de Oro City, 93.7 FM, Bukidnon, 333. Uy, tatlong tres. Hearing ba yan? Ang oras na natin sa atin ng Kevin Enterprises, where your peace of gets more value. It's a Rob Daniel for you with Miss... Miss. Hoy, shoutout sa lahat ng mga miss, ha? Sa lahat ng mga nagagandahan mga miss. Hoy, paalala ko lamang para hindi kayo takaw tingin. Sabi nga, you dress properly. Meron kasi mga nakadamit din, ano, yung mga maiksi, ano? Ewan ko ba, hindi ko maintindihan. Magsusort, magsusot na maiksing short, tapos ihilahin ang ihilahin pa baba. Nagpantalong ka na lang. Di ba, paalala lamang, ano? Mas nagiging awkward, eh. Mas nahahalata lalo, eh. Kapag ka nagsuot na maiksi, eh, huwag mo nang hilahilahin. Hayaan mo na siya. Nagsuot ka na maiksi, eh. Di ba? Agree? Yes, I know that you do agree. Lahat ng mga motorista natin, mainat, ano? Yung mga nasa rela ngayon, yung mga nasa mga jeep ngayon, magandang hapon po. Yung mga nasa bus, hayahay ang buhay. Malamig, eh. Diba? O, magandang hapon sa inyo lahat dyan. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Sa ating mga gwapo mga drivers, sa ating mga pao, oy, good afternoon! Narianda na. Ba, kanina pa nagwadwad eh. About time. Para, you know, mag-take naman ng break. Merienda na saan. Diba? Yan ang pag-uusapan tuwing hapon eh. Yan na lang lagi inintay natin ng break time. Bawat batingting, break time. Magandang hapon po sa lahat po ng mga taxi drivers din yun. Sabi niya, tama ka, Jason's team. O nga, no, gutom nga pala ako. Sa sobrang kabisi, ano, ng mga drivers natin, minsan hindi na namamalayan, eh. Nahapon na pala. Diba? Na merienda time na pala. Ako nagpapaalala sa inyo, kauna. Ha? Another break is in queue. It is at 3:35. Magbabalik tayo with more. Abangan natin mamaya. Abang nanalo ng bugas at groceries, ha? Kaya naman, sweetheart, padayon lang sa magpaminaw. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Kung hanap mo ay di kalidad ng produkto at maasa ang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises. Kevin Enterprises, we offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value. Where

92.7 FM kagayan de oras ni 93.7 FM pagkinoon. And it's the touch the count time for you. Dance was brought to you by CDO Idol Hot Dog. May panalo na with the cheesiest idol cheese dog ever versus previous formulation. Hey, si ano, si Elray John Ramos. Magandang hapon, maraming salamat. James Van Taxi is listening. Ayon ba hapon ha? Matagang salamat sa pagpaminaw. Siyempre pa yung aking matawag dito, ang aking daddy at saka mami. Mula dyan sa may barangay 17 Burgos del Pilar. Hindi talaga ba absent ito eh. Unang pagbuka pa lamang ng bibig ko, kasunod na yan siyempre ang text message galing sa kanila. Maying hapon, aminaw ang dihang napita sa may Burgos del Pilar, barangay 17, ang Galas family. Mga pinamo, diba? Merienda, panog kape. Demsay Rolbes, good afternoon. Thank you so much for listening. Sana'y maganda rin ang inyong mga hapon diha sa may merienda dihang napita. Ha? Ah, siyempre naman, yung mga tao dito, yung mga bibiyahe, kung saan mga ipapunta, if you're going in and out of the city, talking about those van drivers, yung mga rumarantsyada, sabi ko nga sa inyo, dahan-dahan lamang ha. Yung mga van drivers natin, talaga naman. Oo, lalo na kapag marami pa sa

0: Ang init na yan ay something na malalamig. Yun. Ha? Hindi kwarto ha. O merienda, pwede yan. O, mga halo-halo, mga ganyan, palamig, soft drinks, juices. Yan ang masarap sa hapong ganitong mainit. Kapag ka kwarto ay parang iba naman yata. Naka-aircon na kayo, no? 11 more minutes before 4 o'clock. Saglit ha, mag-commercial break muna si Jason Steele. Magbabalik tayo a bit more. Maing hapon sa tanan, panahing sa magpaminaw. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng hardcore.
1: Heart 92.7
2: CDOIIIDON Cheesiest, our best idol cheese dog ever.
3: Versus previous formulation, our cheesiest CDO idol cheese dog ever. Buy now.
2: Ito ang idol ko.
4: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol hot dog ever.
5: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso, safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan.
6: Radio with heart.
1: The best mix of music from the station with heart. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Thunder FM again. The Order City 93.7 Thunder FM. We can on 8. That's Hendrix for you. Golden at 16 minutes after 4 o'clock. Second hour and also the last hour of the program. Hard afternoon drive. And it's very beautiful. Monday. Hapon. Ay, nakikinig sa atin. Sabi niya, Jason Steele, ha? Good PM ni mo diha. Listening while nagkape. Bahalag init na panahon. Aron mo init og samot akong ulo kapungot kay di ni mo ihatag among itoy. Ha? Ayong hinihingi mong aso din sa vlog ko. Ano na po yun? Di na po yun itoy. Medyo ba edad na yun? Maliit lang talaga siya. Japanese speech kasi. Anyway, Ate Gan and Torres, nang lapasan, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Sana yung magandaan inyong mga hapon dyan. Kasi merienda niya. Ha? Kape lang, kape. O sa'yo ginausap. Wala, kape lang dyan. Aha. Sige, enjoy ha. Ito nakikinig sa atin ng Arellano family. Ang Balasabas family, magandang hapon po sa inyo. Ganda din ang Mansano. Mansano Samuel. Okay, maraming salamat din po sa inyong pakikinig ha. At good afternoon din, mga taga Maramag sa May Crystal. Oh, good afternoon sa inyo. Yung mga motorela drivers daw dyan ha. Talaga laman. Oo. Gandang hapon sa inyo. Kaya tayo ang laman. Kahit walang lamang pasahero, ang mga sasakyan, ang laman ay Heart FM. Ah, kapit daw pala at suman. Tik-tik. Lumiana, bay! Oh, sana all. Sana may merendang ganyan. Mm-hmm. Ngayon tabi. Dito to, ano, sa mga sasakyan, mabalik ako doon. No? Di ba rin ang walang laman ng sasakyan basta naka-hard FM? Teka muna, parang hindi rin eh. Mahalagang may laman ng napasahero, tapos ang laman pa ay hard FM. Oh, kaya dapat mananatili kayo ng hard FM. Alam mo bakit? Ano to, passenger attractor. Oo, oh, ang hard FM. Pag narinig nila naka-hard FM, mas, di ba, mas mag-enjoy sila at sumakay. Talaga ba? Mabayo nga po na sa lahat ng mga drivers na mapakunot ang noo. Okay? Lahat ng mga taxi natin, magandang hapon po sa inyo. Yung mga hindi pa nakakasali mga taxi drivers, pwede kayo sumali sa amin, The Price is Price Overload, ha? Pakitext nyo naman ang inyong kompletong pangalan, pati na rin ang pangalan ng inyong taxi. Ulitin natin yan, ha? That's your name plus your taxi name. Diba? Okay, shoutout natin si Sir Jimmy Coloso. Ano, magandang hapon. Lagi nakikinig sa atin yan. Hintayin mo lamang na mabunot ka ha sa ating The Price is Rise Overload. Sige po, anak ko diha. Dala ko suman diktik kung na'y available ha. Uy! Can't wait. 18 minutes after 4. Another break is in queue. Magbabalik ba tayo? Siyempre pa, dami pa mga hinsang sasa inyo. Oh. Magbabalik tayo. Standby lamang mga sweethearts. Parain lang sa magbabina. Walang libatan. Dito lang sa Hard FM. Ang radyo ng Hard ko.
1: This is Heart 92.7.
2: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bea Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
3: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Sir Pisyong may puso.
6: Can you feel my heart?
7: This is
1: 92.7.
7: This is Heart 92.7.

92.7 FM Cagayante, Oro City, 93.7 FM Pagayon. Apat na minuto bago sumapit ang alas 5 ng hapon. Time for me to bounce. Maraming salamat po ha sa lahat ng mga nakasama ko sa loob ng dalawang oras mula alas 3 hanggang alas 5 ng hapon. Cross-blocking the next program. Next program, I should say. Siyempre may ating heartlines mamaya. Ha? Kasama si Harvey Stone. Maraming salamat po. I'll be seeing you guys again tomorrow. Ay, huwag nyo kalilimutan. I-follow nyo ako sa aking Facebook page, ha? Ang aking Facebook page, Jason Space Heart FM. Ulitin natin yan. That's Jason Space Heart FM. Enjoy the rest of your Monday afternoon. Sana may maging maganda pa natitirang mga oras ng Lunes. Pagpadayon na sa pagpaminaw mga sweethearts dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko.

0: Ngayon nagpamultong sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
2: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: This is Heart 92.7.
5: 92.7.
4: Heart, Cagayan de Oro.
6: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
7: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
8: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
9: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
6: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
7: Heart FM lang, wala na ilain pa.
8: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
9: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
6: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
8: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
9: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
7: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
6: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

mahal kita pero hindi mo lang alam. Hindi mo alam kasi hindi mo naman ako tinitignan. Ayaw mo namang itanong sa akin kasi baka nga naman hindi naman ikaw. At hindi ko rin naman sa'yo sasabihin kasi ayoko pa sa ngayon naman di ikaw. Mahal kita pero hindi nga lang halata. Hindi halata kasi wala nga naman akong ginagawa. Hindi ako kumikibo, hindi ako nagsasalita, wala. Pero hindi ako torpe. Hindi ko lang talaga masabi sa'yo ng harapan. Mahal kita pero dehins mo pa rin ramdam. Hindi mo ako titignan, hindi rin kita titignan. Lagi mo lang akong pakikiramdaman, lagi rin kitang pakikiramdaman. At araw-araw tayong magdededmahan hanggang sa tayo ay magkabistuhan. Pero ngayong malapit nang matapos ang kanta ko, nais kong magkaalamanan na. Nais kong ako na rin ang magsabi sa'yo ng harapan kasi alam kong doon din naman ang tuloy niyan at dalawa din lang naman ang posibleng sagot dyan. Oo o hindi. Kaya't eto na, sasabihin ko na para matapos na at hindi na magkachismisan pa. Sasabihin ko na para wala nang problema at para hindi na rin kayong lahat nang bibitin pa. Mahal!

0: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.
1: Heart FM time. It is now 6 o'clock.
2: Heart FM News Update.
3: Hinikayat ng Commission on Population and Development o CPD-10 ang mga individual at mag-asawa sa Northern Mindanao na isulong ang Informed Family Planning at Responsible Parenthood. Ayon kay CPD-10 Regional Director Neil Aldrin Omega, mahalagang ang family planning ay voluntaryo at nakabatay sa kumpleto at tumpak na impormasyon, lalo na sa pagpili ng pamamaraan na angkop sa pangangailangan ng bawat pamilya. Binigyang din ni Omega na nakakatulong ang maayos na pagpaplano ng pamilya sa pagtukoy ng tamang panahon at pagitan ng pagbubuntis, pati na rin ang bilang ng mga anak, habang pangangalagaan ang kalusugan ng ina at anak. Patuloy naman ang kampanya ng CPD-10 upang mapalawak ang kaalaman ng publiko tungkol sa reproductive health at responsabling pagiging magulang. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
2: Heart FM News Update.
0: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: That song was brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.
2: Heart FM time. It is now 6:32.
1: This is Heart 92.7.
3: Happy!
4: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan.
7: Sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
8: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
7: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
8: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
9: Sus, unsa unam ni oy? Unsa unam ni oy?
7: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
10: We got you!
7: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan. The price is rice overload. The price is rice overload.
11: Overload? Tama!
7: Overload dahil pati sundan, sagot na rin namin. The price is rice overload. Overload! Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rice overload. Marami ang mananalo araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rice Overload.
0: The Price is Rice Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
7: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
12: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
13: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
14: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
7: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
12: Heart FM lang, wala na ilain pa.
13: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
14: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
7: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
12: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
13: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
14: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
12: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
7: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
1: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: Uno Plus, Uno Plus. Dekalidad nga feeds. Kauban sa kita. Bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0901-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Montilista. Usa ko sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron hatagan po o precious jud nga anak. Tinamang ko yung mga tao sa yung magbebe. Ay, anak ka babae. Di nakanak, pinagi sa makabuhay. Nagkita yung may samong anak. Ginag ko sa ko ang ubigay ni nga mo general check-up. So, gitest sa ko akong heart, picos. Pagtanong nila, kay okay na clear na kaya ko ang matres. Basta kay gi-clear sa gin mo pinagi sa makabuhay. Lipay jud kay me kay kun ato ko ang bana mo testify gid to kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinagi sa makabuhay. Ulay atik
5: makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: The best variety of music all day. Heart 92.7. You know

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bugidon, 14 minutes after 7 o'clock. Welcome po sa ating programa, ang irreplaceable na programa tuwing gabi. At saka huwag ka nang lumiko sa left. Move forward na tayo. Kasi of course mag-enjoy tayo sa ating Monday night dito lang sa Heart FM. Tumawag na ha, 0917-1579-927, 0961-8924-927. Gusto nyo kong bumati live on the air, maghihintay ako sa tawag nyo ha. Ang pinakauna nating caller ngayon, pinakagwapo o gwapa na anak sa iyong mama at papa. Alright, 7:15, more music. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

0: This is Heart 92.7.
1: C-D-O-I-I-Idol. Cheesiest. Our best idol cheese dog ever.
2: Versus previous formulation. Our cheesiest C-D-O Idol cheese dog ever. Buy now.
1: Ito ang idol ko.
3: Also try Idol Hot Dog. Our meatiest and tastiest. Best idol hot dog ever.
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso. The best variety of music all day. Heart 92.7.

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bugidon, 7:28 ang oras natin, sweethearts. Tawag time na. And welcome once again dito sa ating Heartlines. Gusto kayong sumali, gusto niyong mag-greet sa inyong mga mahal sa buhay, inyong mga crushes, ang inyong mga classmates. Tawag na po 0917-157-9927, 0961-8924-927. Maghihintay ako sa mga tawag nyo ha, para at least makapasok na yung unang caller natin ngayong gabi. Happy Monday once again! At syempre, kasama niyo si Harvey Stone hanggang alas 9 po yung pagsasama natin ha. Yung mga busy-busy ngayon sa kusina. O dati, yung samahan natin sa hapon, diba? Merienda time, ngayon dinner time na naman! Happy listening sa kakauwi pa lang ni Daddy ha, Mister. O, kakauwi pa lang. Ano kayong dalang pasalubong? Check nga natin. Wow! Ang dami! Parang bagong sweldo. Hi sa ating mga tatay ha, na kakarating lang ng bahay. At syempre, ang laki ng smile ni Mrs. Oh, may inaabot na yan oh. Naku, sobre. Gusto ni Mrs. maleta eh. Anyway, happy listening din sa ating mga estudyante ngayon. Nasa mga boarding houses nila. Oh, so huwag kayong mahiya ha. Meron kayong gusto kayong tumawag pero wala kayong load. Mag-text lang kayo sa agad at saka ako na mismo yung tatawag sa inyo, alright? Yung mga suki natin tuwing gabi. Happy listening po sa inyo, si Lady M. And of course, yung taga Upper Puerto. Ano ba yung pangalan niya? Si Isabel Casilac. Shoutout po sa inyo ha. At saka yung mga sweethearts natin ngayon dyan sa may Kamamanan. Ang BBQ family natin. Ako, paypay ng paypay. Ah, grabe. Ang bango-bango po ng niluluto nilang barbecue dyan. Shoutout po sa mga kumakain ngayon ha. BBQ. Alright, good evening to all of you guys. And hi din sa ating mga suki ngayon dyan sa may NHA Kauswagan. Nako, ang daming pagkain sa labas. Yung mga nagtitipid po ng mga estudyante ha. Oh, ano ba yung mga diskarte nyo dyan? Diba? Ang estudyanteng gipit sa siomay kumakapit. Happy listening. Oh, sino itong nag-message sa atin ha? Mami Elaine Gales! Of course, ang tibo kabanay sa Gales family. Oh, nagluto daw ngayon si Mami Elaine. Ano ba yung niluluto mo, Mami? Pwede ba dyan na maghapunan? Kasama ko si George. Total, malapit lang yung bahay nyo, di ba? Oh, happy listening sa inyo, ha? At saka sa ating mga sweethearts ngayon, nasa kanilang mga boutique. Happy listening po. Yung mga may bagong dating na stocks. Nako, busy sila, ha? Pero parang nawawala din yung pagod nila kasi naka-background yung Heart FM. Happy listening po sa inyong lahat ha. Atin din mga pasahero na pauwi, especially dito pauwi sa may Grand Europa. Ating mga drivers, happy listening po sa inyong lahat. Oh, yung mga gustong tumawag, huwag kayong mahiya ha. Maghihintay po ako sa inyong tawag o di kaya sa inyong mga texts, alright? Honest natin, we've got 31 minutes after 7 o'clock. Play ko muna itong music from Skustically para to sa mga sweethearts natin na nakikinig sa atin ngayon dyan sa may Barangay Tablon. Shoutout po sa inyong lahat! And of course, ang ating mga trabahante na ngayon na nasa night shift ha. Happy listening po sa inyong lahat. 0917-157-9927, 0961-8924-927. This is Heart FM sa programang Heartlines kasama si Harvey Stone. Hanggang alas 9 po tayo, ang radyo ng hardcore.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Buginoy, Honest Natin Sweethearts, 35 minutes after 7 o'clock. Time check brought to us by CDO Idol Hot Dog. May panalo na with the cheesiest Idol cheese dog ever versus previous formulation.
1: Fart 92.7.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Nasa Ija 48, Barangay Sambulawan, Mijayab, North Cavato. Ako ay may karamdaman, malala na yung bituka ko, malala na yung torsar ko. Mahigit isang taon, wala na akong tulog. Hindi na ako makahinga, masakit ang ulo ko, pati yung tuhod ko likod. Ako ay na-admit ng 14 na araw, kailangan maghanda ng 60,000. Sa awa ng Diyos kay Allah, sa paggamit na alis yung karamdaman ko ng EXL Makabuhay, dinamit ko 3 beses sa isang araw. Sa EXL Makabuhay, maraming salamat. Nandiyan ka, nagtagpuan po ikaw. Bumigay sa akin ng pag-asa.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay po ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bugidon, 751 ang oras natin, sweethearts. Good evening! Happy, happy Monday, everyone! Batiin natin yung mga sweethearts natin ngayon, ha? Si Mama Joraline, dyan po sa may tablon. And of course, babati niya sa kanyang mga kids. Hi kay Kristen, kay Justin, Kenken, Chris. Hi din kay Sheena, kay Aziel. And of course, sa kanyang baby boy na si Harvey ang pangalan. Basta Harvey talaga, pang baby boy. Happy, happy listening din sa kanyang mister, kasi Mr. Roy. Happy, happy listening sa iyo, sir. At saka sa lahat ng ating mga sweethearts ngayon dyan sa may tablon. Shoutout po sa inyong lahat. Maayong good evening. Maayong good evening din sa ating mga sweethearts ngayon dyan sa may Lapasan or sa Lapas Dosa. At saka dito sa may Lapas, Lapasan sa may Bakonga Street. Marifel! Good evening to you, Marifel. And of course, sa iyong husband. Happy, happy listening. Ano ba yung ulam natin ngayon?

0: Ba, diba? Basta rollback gani, good news talaga yan. Sa diesel, 4.30 per liter. At saka sa gasoline is 4.70 per liter yung ibababa niya. At saka kerosene naman sa 4.88 per liter. Diba? Nako, punong-puno na naman tong gas yung sasakyan natin, especially yung mga motor natin. Maglo-long ride na yan this coming weekend, diba? Yung 200 natin sa especially yung mga scooter. Nako, malapit na yung ano ba yun? Malapit na yung magka full tank pag ganun, di ba? Yung happy yung gas gauge natin, saka happy din yung motorista. Di ba? Bukas na po 'yan, Tuesday, 11 po ng buwan ng August. Sino may birthday bukas? Nako, malaking birthday gift 'yan para sa iyo, especially kung nagko-commute ka. Nagko-commute yung nagmo-motor ka from galing sa bahay, pupunta ng trabaho, vice versa. Mamisita sa uyab, di ba? Dedoro po speak as uyab. Good news nga, bukas yan. Abangan natin, ha? Baka bukas pa ako maka-full tank. 50 pesos lang. Anyway, happy listening po sa inyong lahat, ha? Especially yung ating mga sweethearts din dyan sa may Shell NNJ Kauswagan. Shoutout po sa inyo hanggang ngayon. Wala talagang kupas, nakikinig sila sa Heart FM sa lahat ng kanilang mga pump boys and of course sa kanilang cashier. Siya yung nakatoka dyan sa kanilang music, eh. Happy listening po sa inyong lahat. 7:54 ang oras natin. Magbabalik pa ako with more music right after this short break. Tumuto always dito sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Gigutom na ba?

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 3 minutes after 8 o'clock. And kasama nyo pa rin Harvey Stone sa ating Monday edition ng programa nating Heartlines. Kumusta po yung gabi nyo? Nakapanihapo na ba ang tanan? Hello, Mommy Marilyn. Thank you so much for listening to us. And of course, sa kanyang mga kasama, yung mga kasalinganan niya diya sa may Chavez Compound. Happy, happy listening po sa inyo. Alright, eto na. Papasok na. Actually, ito pa yung first caller natin, ha? Nagbabalik, Lady M, in the house. Maayong gabi sa mo, Lady M.
1: Maayong gabi, Harbiston, and sa tanang hypnotics na Lamina.
0: Parang malungkot yung boses mo. What happened?
1: Wala, dihinayan lang natin kay nanay natulog.
0: Nanay natulog? Grabe ka sa'yo. Asa mo na siya mga dlawon, ugma.
1: Pantay sa tindahan, Mango, di kapoy.
0: Ah, okay. Diba? Yung mga negosyante talaga natin, di ba? Anyway, yes, batiin mo na yung mga gusto mong batiin, Lady M. Go ahead.
1: Yes, shout out na lang sa tanang mga lawyer group of friends na ako, sa tanang mga hypnotic. Ngayon sa among shooting driver na si Joy Roland. Hi, good evening. Kamusting sa pag-drive. And ngayon, invited na kong akong apo na Dodong and kaya sa tobo nilang mama na namaligya sa Opal Food Park of si Kyla o ganyang anak po na si Alicia Yasmin. So as a food truck, iya po na namaligya o coffee jelly o pater. Dahil ang sa kay Dayan is kantog takoyaki.
0: Nakakagutom naman yung mga ipang-greet ni mo, Lady M.
1: And lastly, Lady is akong sweetheart. Takong honey na nagtapakapal sa akong dugsad.
0: Wow.
1: I want and only meet your shower.
0: Meet your
1: and
0: shower.
1: Then dugsin natin po sa AMO. Then kay PJ George, Dr. Hart, and Sir Stephen Steele. And
0: Jason, sa tanang, Jason Steele. Mga,
1: Jason Steele. Uh-huh. And sa tanong mga stop here sa Can Heart Radio Station. Thank you.
0: Maraming salamat talaga, Lady Emma. At saka ikaw yung constant companion namin tuwing gabi. Ito yung pinaka-solid nating sweethearts. But anyway, ano ba yung gusto mong request?
1: Pakisabi na lang.
0: Pakisabi?
1: Para sa akong meteor shower.
0: Ah, okay. Yung request mo by Sun Kiss Lola. Alright. No problem. Yeah. Your request, wish granted. I'll play it for you, alright? One last question. Yeah. Ano ang radyo ng heart mo?
1: 92.7 Heart FM, ang radyo ng heart ko.

0: 92.7 Hot FM Cagayan, your 93.7 Hot FM Bugidon. 8:20 ang oras natin, sweethearts. Second and final hour na po ng ating programang Heartlines on a beautiful Monday evening. Parang napakainit sa labas, di ba? Sa labas yung nanginitan. Baka mag-shower tayo, ha? Pag-uwi natin. Nako, nakalimutan ko. El Nino daw, ha? Hanggang 19 pa daw itong yung init. At saka, basta, don't forget to hydrate lang, ha, mga sweethearts natin. Anyway, batiin natin ng happy listening. Si Sir Evren Wayan, at saka pabati kay Ma'am Vivian, Kathy, Grace, Mark, at Angels. At hi din kay Nanay Sidin, kay Kokoy, Inday, Alming, Jongjong, Maximo, at kay Mary Jean. Maraming salamat din, Sir Evren Wayan, ha. At saka, wala talaga. Yung family talaga nila. They, di ba, they listen to Heart FM together. Diba? Sabi nila. A family that listen to Heart FM together stays together. Maraming salamat po sa inyo, sir, ha. God bless your family at saka maayong gabi sa tanang mga sweethearts nato dyan sa may City Homes, Malanang, Upol. At saka hi din kay Beth Factura. Happy listening. Diba sabi ko, ang bait-bait ng husband mo, siya pa nagluto. Buhay prinsesa talaga to si Beth, ha. Anyway, Beth, talk to you later, ha. Sa ating mga sweethearts din ngayon dyan sa may Puntod, good evening to all of you. Sa ating mga sweethearts din dyan sa may Makabalan, ha. Simplicity Vulcanizing Shop, happy listening po sa inyo. At saka, of course, di magpalupig ang taga Kamamanan. Happy listening, Lola Amy. Thank you so much sa pasalubong from Kidapawan. Nako, mas marami pa yung yung itim na langgam. So ibig sabihin, ang tamis-tamis po ng Lansones. Happy listening po sa inyo, ha. And muli, maraming salamat. Napapasmile na lang si Clark dito, ha. At saka guys, meron din akong good news sa inyo, ha. Another good news, ha. Aside sa rollback natin bukas, ngayong August 15 po, jam tayo, jam po sa may Viajero Cafe. Kasi itong banda natin, yung Utopia Boys at saka Life Goes On Band, they'll be performing music. Sounds of River Maya and Razorheads, di ba? Grabe, music from the 90s yan. Ngayong August 15. Tingnan na natin. Ticket price lang nila is for only 300 pesos. And that comes with free beer. At para po yan sa mga children battling with cancer at Liupapo Incorporated. So malaking tulong din sa kanila, ha, sa Liupapo. Ngayon pong August 15, 8:30 p.m. sa may Viajero Cafe. Kita-kits po tayo dun, sweethearts, ha? Alright? Huwag niyong kaligtaan. Maggalaan tayo. Kano lang yung 300 pesos? Mag-enjoy ka pa sa mga music from River Maya at saka sa Eraserheads. Yun lang yung papatugtog nila the whole night, alright? Kita-kits tayo doon. 8:23 ang oras natin. Magbabalik pa ako with more music. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Junaline Perez Magrata, 43 years old, Nabunturan, Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, natitake ako ng EXL Makabuhay Capsule, then buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa iyo. It's never too late to be healthy.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
4: shot in the heart!
5: Can you feel my heart?
6: This is
7: 92.7.
8: This is Heart 92.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bugidnon, 36 minutes after 8 o'clock. At eto na po, another caller on the line. From Puntod. Isa sa ating mga sweethearts, magandang gabi sa iyo, Beth. Hello.
1: Hello.
0: Hello. Hello. Hello, Heartlines. Kumusta, Beth?
1: Kailan?
0: Kailan? Ano yung...
1: Still breathing.
0: Still breathing. Still alive, but barely breathing. But anyway,
1: Beth... Chorba.
0: Nanihapo na, wala pa.
1: Naputol.
0: Naputol ang...
1: Pero okay, Ra. Kaon lang later.
0: Kaon lang later. Anyway, batiin mo na yung gusto mong batiin, Beth.
1: Binabati ko po yung husband ko dito. Nagpapataan ng bata. Tsaka yung mga friends ko na si Sarah Dakay from Nazareth at Irene Tooms from Makasandig at si Clark Montibon. Kumusta ka na dyan?
0: Ito, nababay.
1: Yan lang po. Pwede po mag-request?
0: Oh, anong request mo?
1: Saksin ng Langit po by December Avenue.
0: No problem. I'll play it for you. Alright?
1: Thank you po.
0: Okay. Ano ang radyo ng heart mo?
1: 92.7 Heart FM. Ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.
0: Thank you, Beth. Bye-bye.
1: Bye.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bugidon, 8:49 ang oras natin, sweethearts. Final break na po sa ating programang Heartlines. But mamaya, meron pa tayong papasok ha. Yung last caller natin of the night, sino kaya? Diba? Happy listening ha sa lahat ng ating mga sweethearts ngayon. Mga laundry shop natin. O extended po yung trabaho nila. Kasi ang daming labahin talaga, diba? Ganun naman talaga eh. Pag sobrang busy na ng mga tao, wala na. Doon na nila ipagawa nila yung mga nakaka, ano ba, nakakawala ng kanilang oras. Diba? Isa sa mga very, very time-consuming po is yung paglalaba. So, mas mabuti na. Ilagay na lang dun sa laundry shop. Kumot pa yung sinina, diba? Happy listening sa ating mga sweethearts. Nagkikinig sa atin dyan po sa may Kauswagan. Meriam Acera! Good evening sa imo, Meriam. Of course, sa imong business partner. Kumusta po yung barbecue natin dyan, ha? Ako, nakakatakam naman. Happy listening sa inyo, ha? At saka si Marifel. Happy listening sa imo, Marifel. Lana, shower na. Kaya din sa ating mga sweethearts, nakatambay lang dyan sa may Gusa, ha? Dyan sa may Coastal Road. Seaside Gusa. Happy listening po sa inyong lahat. Oh, dyan si Donnie, yung kaibigan ko from other planet. Donnie! Mayong-mayong gabi sa imo, dia Donnie, ha? Oras natin, 8:50. Magbabalik pa ako with more music. Tumutok lang dito sa ating programang Heartlines. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7. Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Montilista. Basta ako sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron hatagan po o precious jud nga anak. Kinamang ko yung mga tao sa mag-baby, ay anak ka babae, di na anak, pinagi sa makabuhay. Nagkita gamay sa mong anak. Ginag ko sa ko ang ubigay ni nga general check-up. So, gitest sa ko akong heart, picos, pagtanong nila, kag okay na clear na kaya ko ang matres. Basta kay gi-clear sa gin mapinagi sa makabuhay. Lipay jud kay me kay kun ato ko ang bana mo testify gid to kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinagi sa makabuhay. Ulay atik.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon. We've got a minute to go before hitting 9 o'clock. And before I'll say goodbye, and before we're going to wrap up the show, papasukin muna natin ha, yung last caller of the night natin. Eto na. Hello, good evening, Heartlines. Hello, may gabi. Kisa ni Paliho gani?
1: Richard
0: sa Luzon. Richard sa Luzon. At saka tumatawag si Richard sa may, saan?
1: Sa Ilaya Carmen,
0: sa Mars Laundry Hub. Sa Mars Laundry Hub, di ba? Umot kay si Richard karon og fab ko, no? Anyway, Richard, batiin mo nang gusto mong batiin, Richard. Go ahead.
1: Palang igret ako ang asawa, si Marian sa Luzon. Ako ang anak. Na Crystal May o Crystal May.
0: Kana lang. Wala na ilain. Imo mga ugangan.
1: Kung ugangan, dito sa kwan, Capistrano karon.
0: Sa pangalan, ikirit na to.
1: Si Mama Edith.
0: Kana ra.
1: Kana lang.
0: Wala na. Imong amo diha. Wala na.
1: Pwede ko mo request.
0: Sige, say kanta ni mo.
1: Kanang Dahil Ikaw by True Fit.
0: Pareho din taga-favorito ha. Anyway, I'll play it for you, Richard ha. Maraming salamat. One last question, ano ang radyo ng heart mo?
1: Siyempre, 92.7 Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Alright, maraming salamat. Balik tawag-tawag ha. Tawag balik. Bye-bye. Anyway, playing now music from True Fate with Dahil Ikaw. Play right here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. Good night, everyone. God bless you all. Bye-bye.

0: Heart FM time. It is now 9:33.
1: Heart 92.7.
0: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na ilain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
4: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: Heart FM time. It is now 10:30. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kami mga tagalapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 11:30.
1: This is Heart 92.7.
2: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
3: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
4: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
5: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
2: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
4: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
5: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
2: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
1: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 12:30. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 1:30. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na ilain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 2:31. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 3:31. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Heart FM time. It is now 4:30.
1: This is Heart 92.7.
0: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
5: Radio with heart.
1: The best mix of music
0: from the station with heart. This is Heart 92.7.

0: Heart FM time. It is now 5:01.
1: Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 5:13. Time check brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
1: Heart 92.7. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health, makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kano man kahirap ang pinagdadaanan ngayon, laban lang, go lang. Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
3: Makabuhay!
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
6: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
5: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
6: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
7: Sus, unsa o naman ni oy? Unsa o naman ni oy?
5: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
8: We got you!
5: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan. The price is rise. Overload! The price is rise. Overload!
9: Overload? Tama!
5: Overload dahil pati sudan, sagot na rin namin. The price is rise. Overload! Overload! Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rise. Overload! Marami ang mananalo. Araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rise. Overload!
10: The Price is Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 5:30.
1: Time check, hatid ng Virginia Hot Dog. Paborito ng buong pamilya.
2: Heart 92.7.
3: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified.
2: Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito!
3: Z-Ice dapat ang tube ice mo.
2: Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan.
4: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
5: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
6: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
7: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
4: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
5: Heart FM lang, wala nay lain pa.
6: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
7: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
4: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
6: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
5: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
2: This is Heart 92.7, Cagayan de Oro.

0: Plus, Uno Plus. Di kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus!
2: Ang pinakamasarap na regalo, hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus. Dietary Capsule, pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: This is Heart 92.7. Heart, Cagayan de Oro.

niya sa akin. Mahal kong Ernesto, alam kong tulog mo'y malalim. Di na ako nagpaalam, di na kita ginising. Salamat nga pala sa pasalubong mong kalamay at sa pinakamasayang gabi ng aking buhay. Nung iniwan ko ang baryo natin, ang akala ko isang

0: 92.7 FM Cagayan de Oro City, 93.7 FM Bukidnon, Liga, 13 minutes after 6 o'clock. Good morning, everybody! Magandang umaga po sa inyo lahat, mga sweethearts. Welcome po sa ating program. This is Heart Morning Drive on this very beautiful Tuesday morning. Sa buwan ng Agosto. Kamusta naman po ang lahat? Brand new day na naman tayo. The weather is fair. Napakaganda po ng sikat ng araw. Ang tanong, maganda rin ba ang ating mga gising? Well, sana lahat maganda ang gising. Ha? Kailangan natin pagandahin yung mga hindi masyado maganda ang gising. Nasa pagtulog kasi yan. Kung hindi maganda ang tulog, hindi maganda ang gising. The law of supply and demand lang yan, di ba? A brand new day na naman, ano pa nga ba? Brand new set of music hanggang alas 9 ng umaga ang sasa inyo. Well, i-text mo ko, baka naman gising ka na dyan, oh. Pagparamdam ka na sa akin. Ito lamang yung mga gising na nagpaparamdam. Nagpaparamdam na. Adale, 0961-892-4927. That's 0961-892-4927. Ano ba ang plano mo para sa araw na ito? Ako ang inyong kapiling. Ako ang inyong kasama. Sasamahan ko kayo. Samahan mo rin ako. Together na together tayo. Ang ganda ng umaga ng Martes, sweetheart. Sana na mawi-witness mo na ito. Ha? Abangan natin mamaya yung mga winners ng bugas at ng groceries. Nako po, baka ikaw na mapalad at maswerteng nila lang para sa araw na ito. Commercial break muna tayo saglit. Magbabalik tayo with more. Mga sweethearts, mga yung buntag. Panayon lang sa Magpaminaw dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng hardcore.
1: Heart 92.7.
2: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
3: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0901-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
2: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Online.
5: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@bancor.ph.

0: 92.700 FM Cagayan de Oro City, 93.700 FM Okinawan, Juan Carlos for you with the R. At 32 minutes after 6 o'clock, oras na rin sa atin ng Playtime Entertainment, Born for Happiness. Magandang umaga sa Wabes Family. Ang Barangay 31, gising na. Ayan, good morning po sa inyo. Ha. Maraming tiwai sa ating buutan na kapitana ng Barangay 31, si Kapitana Delia Wabe, maayong buntag! Dagang salamat. Maayong buntag sa tanan, ha? Ay, mga pinamuli, ha? Sa barangay. Ang B&R Store at ang Ulinan Family sa may Black to Buana Punton. Aba, tutok na tutok na rin. At talaga namang nakikinig na sila. Aba, good morning po sa inyo, ha? Mga solid sweethearts natin. Yeah, thank you so much. Ano yung magandang inyong mga umaga. Sige, mamahaw na, mahaw, mahaw. Eto, good morning, Ma'am Christine, all the way from Maramag, Buginon. Maraming maraming salamat, ha. Magandang umaga din sa mga taga Arabella. Aba, agang gumising. Ah, kamusta din ang ganyan lang masarap na mamon dyan. Mahaw nagmamon, ano? Oh, thank you so much. Dallas family is also present as always. Ito, magandang umaga kay Tatay Nicolás, kay Mami Elaine, and mga taga Barangay 17, Burgos del Pilar. Maraming maraming salamat. Ay, hapa daw kamatasad. Itong si Ate Marifel. Mga taga Lapasan naman ito. Magandang umaga! Salamat sa Ginoo kay nakamata pa. Ayan ang sinasabi ko, di ba? Pagkagising natin sa umaga bago ka maging busy, anong unang gagawin muna? Aba, titingala ka muna sa langit. Magpapasalamat ka na buhay ka pa. Yan ang lagi ko sinasabi sa inyo. Always a reminder na ilagay natin sa ating mga isip at puso. Yan, di ba? Para magsapit ng umaga, papasalamat muna tayo. Saka tayo manghihingi ulit ng panibagong grasya. Di ba? Yun yun eh. Sandali naman, mag-commercial break muna ako saglit, ha? Magbabalik pa tayo with more. Magandang umaga po sa lahat. Padayon lang sa magpaminaw. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
3: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
4: Happy! Everybody is happy!
5: Playtime Entertainment.

0: 92.7 Hard FM, Gagandora City, 93.7 Hard FM. We get on, we get 45 minutes after 6 o'clock. Miss Houdini, Dua Lipa for you. That song was brought to you by Virginia Hot Dog. Basta Hot Dog, Virginia. Oy, isang magandang umaga muna. Shout out natin lahat ng mga nasa palengke sa oras na ito. Magandang umaga po ang Kongon Public Market, ha? Isang magandang umaga po. Kamusta po kayo lahat dyan? Marlong RM Station. Nagsisimula na. Oo, nagsisimula na magpahumok. Magpalambot ng kanilang mga karne. At siya po na ba, sa lahat po naman nagluluto na sa oras na ito. Talking about those karinderia. At sa mga nagbubukas na, actually, baka bukas na talaga, ano? Yung mga restaurants, yung mga eatery. Oh, di ba? Magandang umaga po sa inyo, ha? Sana'y suwerte, suwerte. Oo, ang ating buong araw. Nakitag sa baube. Di ba nga hanggang sa ngayon, eh, talaga naman kumbating kaya po sa kanilang mga kusina. Sige, padayon. Oh, sa inyong mga ginagawa dyan. Ano pa nga ba? Yung mga estudyante natin, ha? Oh, yung nakabihis na ba yung mga elementary students? Sana naman nakapasok na nga, ano? Oo. Oh, yung iba naman, eh, sige. Kamulo pa, ano? Kamulo pa sa pagkaon. Yung iba naman, eh, kamulo pa sa pag-ilis. Yung iba sa inyo, eh, ready-ready na. Yung iba naman, wala talagang balak pumasok. Yan ang mga sitwasyon, eh. Oo. Saglit muna, papremyo muna! Oras na para mamigay naman tayo ng bugas at groceries. Puno tayo agad. Sa ang area tayo pupunot ng ating Benamanong winner. Ruleta, select! Ang aming studio matatagpuan po dito sa may Fico Admin Building, Pamenta Boulevard, Carmen, Ilaya. Habay lang sa West City Central School. Oops! Oy, driver! Puno tayo sa Dropbox ng driver. Oy, Motorella driver! Ang pangalan ng Motorella driver na nakadaog ng bugas at groceries, Vicencio Goheling. Vicencio Goheling, congratulations. Nakadaog kang bugas at groceries. Magdala ka lamang ng iyong ID, ha, para maklaim mo na ang iyong papremyo. Sumayin nyo ang ating The Prices Rise Overload. Dito po inihating sa atin na ang Kevin Enterprises, where your piece of gets more value. And for a break, magbabalik pa tayo with more. Standby lang, mga sweethearts.
1: Fast 92.7. Gigutom na ba?
2: Kimult

Heart FM. Heart FM.

0: This is Heart 92.7.
1: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Neustar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Neustar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
2: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
1: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Online.
4: Discover the beauty of playing brightly with Neustar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Excellent health. Excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
6: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
7: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler. 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit ubo, sipon. Maglisod mi sa iyahang magbantay. Itong lugay kay siya maayon. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay. Kay safe, dude, kaayo siya even for mga bata.
6: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa among as parents, but also food para sa among anak.
8: I love EXL Makabuhay.
9: Makabuhay! Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
11: Can you feel my heart?
0: This is 92.7. This is Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.
12: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
0: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
13: Magandang umaga, narito na ang mga ulo ng mga nagbabagang balita para sa araw na ito ng Martes. Headline sa ating balitang nasyonal, pre-trial ni Marcoleta sa kasong plunder. Kinansela dahil sa masamang panahon.
14: Korte Suprema naglabas ng panuntunan sa pagkumpiska ng Pogo-related assets.
13: Balitang nasyonal pa rin, La Mesa Dam umabot na sa spilling level. Mababang lugar, banta o nagbabanta ang baha.
14: Headline naman sa ating balitang lokal, signal jamming sa Higala Eye Festival, posible, pero wala pang pinal na desisyon.
13: Samantala sa balitang lokal pa rin, Namfrel, Miss Or, CDO, nanawagang ituloy ang barangay at SK election sa darating na Nobyembre.
14: At balitang lokal pa rin, Kapo CDO nagsumite ng aplikasyon para sa BPI accreditation ng certified seedlings.
13: Samantala naman, suspect sa krudo bailo shabu modus, arestado naman sa drug bypass operation ng NBI 10 sa Tagoloan.
14: Headline naman sa ating balitang Bukidnon, banta ng pagpapasabog ng granada sa paaralan sa Maramag, iniimbestigahan.
13: Sa balitang Bukidnon pa rin, dengue cases sa Malaybalay City umabot na sa 141 hanggang Agosto o kahapon o Agosto 8.
14: At balitang Bukidnon pa rin, bagong barangay hall at solar-powered water system i-turn over sa Damolog.
13: Sa ating naman balitang Mindanao, 24,000 na pamilya sa Davao Region nakatanggap ng 48 million pesos na ayuda sa ilalim ng Uplift Program.
14: Headline naman sa ating balitang international, 15-point plan ni Trump sa Gaza, tinanggihan ng Israel.
13: Sa international pa rin, 5 sugatan dahil sa magdama ng bagyong Dolphin sa bansang Japan.
14: At sa ating balitang papalakasan, Alex Ayala, natapos na ang kampanya sa Canadian Open.
13: Sa ating showbiz balita, MTRCB tumutol sa pagbabawal sa mararahas na pelikula at mga palabas.
0: Heart FM Balita. Mula sa Heart FM News Center, narito ang inyong tagapagbalita.
13: Magandang umaga, Cagayan de Oro. Magandang umaga, Bukidnon. Magandang umaga, Northern Mindanao. Maayong buntag, Pilipinas. Araw po ngayon na Martes, Agosto 11, ngayon taong 2026. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Hard FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong tagapaghatiin na mga balita at impormasyon.
14: Nel Arshaga.
13: Ako naman, Mar Laurenio. At ngayon sa detalye ng ating mga balita.
3: Heart FM, Balitang Nasyonal.
13: Oras natin ngayon, 20 minuto makalipas ay gabi to na nagbabadaling umaga. Una sa hanay ng ating balitang nasyonal. Kinansela muna ang pre-trial ni Senator Rodante Marcoleta sa Sandigan Bayan 3rd Division. Dahil sa masamang lagay ng panahon, kinumpirma ito ni Anti-Graft at Court Division Clerk of Court Dennis Pulma. Ang naturang division, ang siyang humahawak ng kasong plunder ng senador at ng kanyang kapwa akusado na sina dating anak kakalusugan partyless Representative Mike Defensor at negosyanteng sina Joseph Espiritu at Aristotel Viray. Kaugnay pa rin ang umano'y hindi dineklarang 75 million pesos na campaign donations ng tatlo kay Marcoleta. Bunsod ng kanselasyon ng pre-trial, inilipat ito sa Biyernes, Agosto 14. Ang pre-trial ay ang yugto kung saan ginagawa ang pagmamarka para sa pagtukoy ng mga ebidensya at ang stipulation of facts ng kaso bago magsimula ang mismong paglilitis. Nauna nang nag-plead ng not guilty sina Marcoleta at tatlo pa sa kanyang kapwa akusado sa kasong plunder kasabay pa rin ng pagbasa ng kanilang sakdal.
3: Heart FM, Balita!
14: Samantala, naglabas ang Supreme Court ng mga panuntunan sa civil forfeiture o tuluyang pagkumpiska ng mga asset na konektado sa POGO matapos ipagbawal ang operasyon ng mga ito sa bansa. Ayon sa SC, magiging epektibo ang panuntunan sa Agosto 24, 15 araw matapos ito mailathala sa dalawang pahayagan. Sa ilalim nito, ihain ang civil forfeiture case sa Regional Trial Court na may jurisdiction sa lugar kung saan matatagpuan ang mga POGO-related asset. Sa klaw ng panuntunan ng mga gusali, pasilidad, gaming equipment, materyales at iba pang asset na pagmamayari o kontrolado ng POGO at mga service provider nito. Gayunman, hindi maaaring kumpiskahin ang ari-arian ng innocent owner, bona fide purchaser o secured creditor na mapapatunayang walang alam o pakikilahok sa ipinagbabawal na operasyon.
13: Aras natin, 22 minuto makalipas ay gabi ito na nagmamadaling umaga. Panghuli naman sa hanay ng ating balitang nasyonal, umabot na sa spilling level na 80.7 meters ang antas ng tubig sa Lamesa Dalman sa Quezon City. Ito'y dahil pa rin sa patuloy na pag-ulan. Dahil dito inaasang dadaloy ang sobrang tubig sa Tulyahan River na maaari magdulot na pagbahang sa mabababang lugar sa Quezon City, kabilang ng Fairview, Forest Hills Subdivision, Quirino Highway, Santa Quiteria at San Bartolome. Posible rin maapektuhan ang ilang bahagi ng Caloocan, Valenzuela, Malabon at Navotas. Pinapayuhan ng mga residente na manatiling alerto, subaybayan ang opisyal na abiso ng mga otoridad, ihanda ang emergency go bag at mahalagang dokumento at agad na sumunod sa evacuation orders kung kinakailangan. Maigbit ding binagbabawal ang pagtawid at pagsulong sa baha at ang rumaragasang tubig ay iwasan upang maiwasan ang sakuna. Aras natin, 7:23 na nagbabadaling umaga. Sumayin niyo po ang ating balitang nasyonal. Samantala, dumako tayo sa mga balita dito sa Cagayan de Oro City.
3: Heart FM, Balitang Lokal.
13: Sa ating balitang lokal naman, wala pa umanong pinal na desisyon ng Cagayan de Oro City Police Office o COGPO. Ito'y sa posibleng pagbabadabad ng signal jamming sa mga malalaking aktibidad ng Higala Ay Festival. Ayon kay COGPO spokesperson Police Major Emilita Simon, patuloy ang kanilang koordinasyon sa mga organizer at planner ng festival kaugnay pa rin sa mga security measures na ipatutupad sa mga aktibidad. Kabilang dito ang posibilidad na pansamantalang i-deactivate o harangin ang cellular at mobile signal sa ilang lugar depende sa magiging security assessment. Gayunman, sinabi ni Simon na wala pa silang natatanggap na pinal na direktiba hinggil sa naturang hakbang. Agad namang ipapaalam ng COGPO sa publiko ang anumang magiging desisyon upang maging handa ang mga dadalo at maiwasan ang abala sa mga aktibidad ng Higala Ay Festival.
3: Heart FM, Balita!
14: Samantala, nanawagan ng NAMFREL Misamis Oriental Cagayan de Oro Chapter na ituloy ang Barangay at Sanggunian Kabataan o SK elections na nakatakda sa Nobyembre 2 ngayon taon. Ito ay matapos tutulan ng grupong House Bill No. 10376 na naglalayong muling ipagpaliban ang nasabing halalan at palawigin ang termino ng mga kasalukuyang barangay at SK officials. Ang kinamfil Mesor CDO Chapter Representative Nestor Banuag, mahalaga maisagawa ang halalan sa itinakdang petsa upang magkaroon ng pagkakataon ng mga mamamayan na pumili ng mga leader na kanilang nais mamuno sa kanilang mga komunidad. Kaugnay nito, naghain ang NAMFREL Mesor CDO ng position paper na umiiling na ibasura ang naturang panukalang batas. Giit ng grupo, malawak ang magiging epekto nito dahil buong bansa ang maapektuhan sakaling muling ipagpaliban ang barangay at SK elections.
13: Aras natin, 25 minuto makalipas ang alas 7 na nagmamadaling umaga. Dagdag pa rin sa arin ng ating balitang lokal. Nagsumite ng aplikasyon para sa accreditation sa Bureau of Plant Industry o BPI, ang City Agriculture Productivity Operations Office o CAPO ng Cagayan de Oro City. Layunin itong mabigyan ng authorization at tanggapan ng mga pag-produce at makapag-display ng mga certified seedlings bilang bahagi naman ng pagpapalakas ang agricultural programs ng lungsod. Ay kay CAPO Head Engineer Berne Daba, target nila makumpleto ang accreditation bago ang susunod na fiesta sa kaumahan upang makapag-display na ang city government ng mga certified seedlings. Aniya, kinakailangan ng accreditation mula sa BPI upang legal na makapagbenta at makapag-display ng mga certified seedlings. Kung saan, sa ngayon ay nagmumula pa sa Davao at nagmumula pa sa Davao at sa South Cotabato.
3: Heart FM, balita!
14: Samantala, pangulisan ay ng ating balitang lokal, arestado naman ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation o NBI 10 ang isang lalaki sa isinagawang drug bypass operation sa Purok 8, Barangay Kasinglot, Taguluan, Misamis Oriental. Kinilala ang suspect sa alias na Ruben, nasa Hustong Gulang, residente na naturang lugar at may-ari ng isang tracking services business. Ayon sa NBI 10, nakumpiskahan ang suspect ng 3 maliliit na sachet nang hinihinala ng shabu matapos maaresto sa isang bypass operation kung saan ginamit ang krudo bilang bayad kapalit ng illegal na droga. Kasalukuyan nakapiit si alias Ruben sa NBI detention cell habang inihanda ang kaukulang kaso laban sa kanya.
3: Heart FM, balita!
13: Aras natin, alas 7:27 na nagmamadaling umaga. Inyo pong natunghayan ang unang bahagi ng ating balitaan na binubuo po ng ating balitang nasyonal at ng ating balitang lokal. Samantala, pagkatapos po ng ating maiksing commercial break, ay sasa inyo naman ang ikalawang bahagi. Ito na may binubuo ng mga balita mula sa Bukidnon, mga balita mula sa iba pang parte ng Mindanao, balita mula sa Ibayong Dagat o International, kasama na rin ang sports at ang showbiz. Lahat ng yan, inyong matutunghayan sa pagbabali ng Heart FM Balita.
15: Radio with heart.
3: The best mix of music from the station with heart. This is Heart 92.7. Heart 92.7.
13: Happy!
16: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
17: Playtime Entertainment. Born for happiness.
18: Playtime Entertainment. Born for happiness.
19: Kung hanap mo ay di kalidad ng produkto at maasa ang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises.
20: Kevin Enterprises.
19: We offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.

0: This is Heart 92.7. 92.7. Heart, Cagayan de Oro. Balikan natin ang paghahati ng mga nagbabagang balita sa Heart FM. Balita. Heart FM. Balitang Bukidnon.
1: Oras natin na alas 7:29 na nagmamadaling umaga. Patuloy pa rin kayo nakatutong nakikinig at nakasubaybay sa ating Heart FM Balita.
0: Heart FM Balita.
1: Live pa rin tayong napapakinggan sa dalawang himpilan po ng Heart FM, ha? Sa Kalakang Bukidnon, tayo po'y napapakinggan via Heart FM 93.7.
0: Heart FM Balita.
1: Naging dito po sa lungsod ng Cagayan de Oro, tayo po'y napapakinggan via Heart FM 92.7.
0: Heart FM.
1: Samantala naman sa mga naka-online, tayo po'y live na napapanood sa pamamagitan po ng Facebook Live sa ating dalawang Facebook pages. Sa ating dalawang Facebook pages na maaari ninyong i-follow, Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City at Heart FM 93.7- Bukidnon.
0: Heart FM Balita!
1: Mangyari po lamang itong sa ating Facebook Live, pag-share po ng live na ito. Samantala, pwede po kayo maglagay dito ng inyong mga komento, ng inyong mga opinion, o maging ng inyong mga pa-shoutouts. At yan po ibabasahin natin sa hulihan at pagkatapos po ng ating balitaan.
0: Heart FM Balita!
1: Samantala, itama muna ang ating mga orasan. Eksakto alas 7:30 ng nagmamadaling umaga. Oras natin sa atin ng Newstar Online. Experience Newstar Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun, take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
0: Heart FM Balita.
1: Narito na ang mga balita mula sa Bukidnon.
0: Heart FM Balita.
1: Iniimbestigahan ngayon ng local government unit o LGU Maramang at Maramang Municipal Police Station ng isang social media post na naglalaman umano ng banta ng pagpapasabog ng granada sa isang high school sa bayan. Agad nagsagawa ng validation ng mga otoridad upang matukoy ang pinagmula ng naturang banta at masiguro ang kaligtasan ng mga estudyante, guro at school officials. Hinimok naman ang publiko, lalo na mga magulang at kabataan na manatiling kalmado at huwag ishare o ipakalat ang post upang hindi lumala ang pangamba sa komunidad. Binigyan diin ng mga otoridad na seryosong usapin ang anumang banta sa seguridad kahit masabing ito ay biro o prank lamang at maaari umanong managot sa batas ang sinumang mapatutunayang nasa likod ng naturang pagbabanta.
2: Sa iwalay na balita, nakapagtala naman ang Malaybalay City na 141 kaso ng dengue mula Enero hanggang Agosto 8 ng kasalukuyan taon. Sa isang panayam kay Megan Dominguez, Health Education Promotion Officer 3 ng City Health Office, sinabi nitong wala pang naitatalang pagkamatay dahil sa dengue ngayong taon. Bilang pag-iwas sa pagdami ng kaso, nagpapatuloy ang information campaign at clean-up drives ng CHO. Gayun din ang 4S strategy o search and destroy laban sa mga posibleng pamugaran ng lamok. Maaari ding NS1 testing sa City Health Office para sa mga individual na pinaghihinalaang may dengue. Samantala, ayon sa CHO, isinagawa lamang ang fogging sa mga lugar na may clustering o magkakasunod na kaso ng dengue.
1: Aras natin, alas 7:32 sa nagmamadaling umaga. Dagdag pa rin sanay ng ating balitang Bukidnon. Formal lang isinagawa ang ribbon counting at turnover ceremony para naman sa Barangay Hall at Solar Powered Water System. Ito sa Barangay San Isidro, Damulog, Bukidnon. Layunin ng mga bagong pasilidad na mapabuti ang paghahatid ng serbisyo publiko at matiyak naman ang tuloy-tuloy na supply ng malinis sa tubig para sa mga residente. Nagpasalamat naman ang pamahalaang bayan ng Damulog sa pangunguna ni na Mayor Melino Mel Buro at Vice Mayor Clinette Buro kay Congresswoman Inday Audrey Zubiri sa suporta nito sa naturang mga proyekto. Inimok din ang lokal na pamahalaan ng mga residente na pangalagaan at gamitin ng maayos sa mga pasilidad upang patuloy itong mapaginabangan ng komunidad sa mga susunod na taon. Oras, alas 7:33 na nagmamadaling umaga. Oras na natin sa atin ang Big Shot Hotdog. Kagad pa lang, panalo na!
0: Heart FM Balita! balita.
1: Samantala, dumago naman tayo sa mga balita mula naman sa iba pang parte ng Mindanao.
0: Heart FM, Balitang Mindanao.
1: 24,000 pamilya sa Davao Region nakatanggap naman ng 48 million pesos na ayuda. Ito po isa ilalim ha ng Uplift Program. Ang nilalaman ng balitang yan ating pakinggan at alamin mula po sa ating Davao Region News Correspondent na si Carl Ganal. Carl, maayong buntag. Detalye.
3: Umabot sa 48 milyong pisong financial assistance na ipinamahagi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Region 11 sa mahigit 24,000 kabahayan sa Davao Region sa ilalim ng Uplift Programa. Kabilang sa mga benepisaryo ang mga pamilya na nangangailangan sa Davao del Sur. Ayon sa DSWD, layunin ng programa na mabigyan ng agarang tulong pinansyal ang mga pamilyang nasa laylayan at matulungan silang matugunan ang kanilang pangunahing pangangailangan. Bahagi ito ng mas malawak na social protection efforts ng pamahalaan sa rehiyon. Samantala, patuloy na isinasagawa ng DSWD ang pamamahagi ng ayuda sa mga kwalipikadong benepisyaryo upang matiyak ang namakarating ang tulong sa mga pamilyang higit na nangangailangan. Ito po si Carl Ganal para sa Heart FM Balita. Magbabalita ang diretsyong serbisyong may puso.
0: Heart FM Balita.
1: Tagang salamat Carl Ganal, ang ating news correspondent sa bahagi pa rin ng Davao Region.
0: Heart FM Balita.
1: Alas 7:35 na nagmamadaling umaga. Dumago tayo sa mga balita mula sa Ibayong Dagat.
0: Heart FM Balitang International.
1: Tinanggihan ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang 15-point plan ni U.S. President Donald Trump para sa Gaza. Ayon kay Netanyahu, hindi muna aalis ang Israeli forces sa Gaza hanggat hindi genuinely disarmed ang Hamas. Naod na sinabi ng Trump administration na pumayag ang Hamas sa complete disarmament ng grupo at iba pang armed groups sa bahagi pa rin ng Gaza. Iginiit naman ang Hamas na nakadepende pa rin ang pagsuko ng heavy weapons sa pagtigil ng Israel sa lahat ng uli ng pag-atake at pag-alis ng mga tropa nito sa Gaza. Kasama sa plano ang disarmament o disarmament ng Hamas, pag-alis ng Israeli troops, reconstruction ng Gaza at pagbuo ng border peace para pangisiwaan naman ang pagpapatupad ng isang kasunduan. Samantala, ayon pa sa United Nations, nasa 1.9 million, 90% ng populasyon ng Gaza ang napalikas mula na magsimula ang digmaan noong 2023.
0: Heart FM Balita.
2: Samantala, sugatan naman ang 5 katao dahil sa pagtama ng bagyong Dolphin sa Southern Island ng Okinawa, Japan. Dahil sa bagyo, ay nawalan rin ang supply ng kuryente ang nasa 14,000 na gusali. Bukod sa Okinawa, ay naapektuhan rin ng bagyo ang Amami Island sa Kagoshima Prefecture. Maraming flight rin na nakansila dahil sa bagyo, kung saan kasama rin dito ang China at Taiwan. Ang nasabing bagyo ay patungo na sa direksyon ng China. Base sa Japan Meteorological Agency, nalakas ang hangin ng bagyo na 162 kilometro kada oras at pagbugso ng hanggang 216 kilometers per hour.
0: Heart FM Balita. Heart FM Sports Balita.
1: Sa atin namang balitang pampalakasan, malungkot na balita ito ha, lumaban pero hindi nakalampas sa fourth round si Pinay tennis star Alex Ayala sa Canadian Open. Ito ay matapos siyang pataubin ni Belinda Bencic ng Switzerland sa score na 6-4, 6-0 sa loob lamang ng mahigit isang oras. Tila naniningil na rin ng pagod at injury kay Ayala matapos ang sunod-sunod na laban. Kabilang na ang kanyang makasaysayang WTA 500 title sa Washington na nagangat sa kanya sa career high na world number 20. Bago ang pagkatalo kay Bencic, nanalo si Ayala sa 10 sa kanyang huling 11 laban mula naman sa Wimbledon. Sa Canadian Open, nanalo niya sina Alicia Parks at Cathy McNally matapos magkaroon ng bye sa first round.
0: Heart FM Balita. Heart FM Showbiz Balita.
2: Abay tumututol ang Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB sa mungkahing ipagbawal ang mga pelikula at programang may mararahas sa tema bilang hakbang upang mabawasan ang mga kribing kinasasangkutan ng mga minor di edad. Nauna nang iminungkahi ni Philippine National Police o PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. ang naturang hakbang kasunod ng sunod-sunod na insidente ng karahasan sa mga paaralan. Samantala, sinabi ng MTRCB na kinikilala nito ang pangamba ng publiko sa posibleng epekto ng marahas na content sa mga kabataan. Gayunpaman, iginiit ng ahensya na hindi ang tuluyang pagbabawal sa mga naturang pelikula at programa ang tamang solusyon. Binigyan din ng MTRCB ang kahalagaan ng wastong paggabay sa mga minor de edad at responsableng panunood upang maiwasan ang posibleng negatibong epekto ng mga palabas na may sensitibo o mararahas na tema.
1: Ting, ting, ting, ting. Maraming ganun yun.
2: Oo,
1: patnubay ng mga magulang. Ang programang ito.
2: Ay, dapat lamang meron ganun para malaman ng ating mga manonood, bata man o adults, na ito ay may ganitong content o tema ng pelikula o mga shows natin.
1: Naka po, sa dami po ng mga teleserye ngayon, lalo na ang mga tema ng teleserye ngayon, ay tako, puro action. Diba? Hindi kagaya nung araw, ang mga teleserye, puro love story.
2: Correct.
1: Mula sa puso.
2: Ay, nabutan mo yun.
1: Hindi, nakwento lang sa akin.
2: Akala ko ano ka na, Katniel.
1: Nakwento lang sa akin.
2: Nakwento ba sa'yo?
1: Oh, tsaka sa YouTube ko na panood.
2: Ay, oo.
1: Tsaka
2: diba?
1: Yung pangyako.
2: Ay,
1: wow. Mga ganun. Pangako sa'yo.
2: Ay, grabe nga na to, throwback.
1: Diba, ganun. Dati ganun ang teleserye.
2: Yes.
1: Pero ngayon, matindi na yung mga teleserye.
2: No?
1: Mga batang Quiapo, FPJs ang probinsyano. Ngayon, mayroon matindi, ha? Maaksyon, ha? Yung Sigabo.
2: Sigabo.
1: Sigabo. Ano ba
2: yun? Sigabo.
1: Matindi, ha?
2: Alam mo kasi, ito na nga, no? Umabot na nga ito sa bukid noon. Diba? Kakaano lang natin kanina na may isang paaralan dyan po sa may maramag. Ang may banta. Kaya lang, ang lagi natin sinasabi, kasi nga bata, ang lagi nilang excuse. Ay, prank lang yun. Hindi po totoo yun.
1: Ano, napapadami lang ng views.
2: Ano lang po yun. Oo, kakatuwaan.
1: Katuwaan. Tapos, ano po, tinuturing, hindi lang tinuturing. Kaso na po yan ngayon, ha?
2: Yes, yes.
1: Kaso na yan ngayon.
2: Eh, mga magulang, let's be vigilant, lalo na, no, sa mga action ng ating mga anak.
1: Oo.
2: Kapag nasa bahay o nasa labas man.
1: Correct.
2: Tamang paggabay lang. Ang stand naman ng MTRCB dito, although yes, they are acknowledging the fear of the public, pero ang sa kanila naman, hindi lang naman dahil dito. Hindi lang naman dahil may ganitong tema ang mga pelikula at mga programa.
1: Palabas,
2: kaya nagiging ganito ang mga kabataan. So, sa kanila din, tingnan din kung ano yung mga dapat din gawin ng mga otoridad to enforce the authorities mga ganitong sitwasyon.
1: Tingnan yung mga ano, yung mga magulang, dapat paalalahanan palagi.
2: Correct.
1: Diba? Nasa pagpapalagi, huwag bigyan ng load.
2: Correct.
1: Alam. Dahil nga, cellphone din yan talaga. Sa dami ng laro mga mararahas ngayon. Mararahas na laro sa cellphones ngayon. Ibang apps na yan ay talagang nati-trigger, di ba? Nagkakaroon ng, tawag dito, kakaibang mindset yung mga kabataan. Pero ito nga sa akin, dati kasi, mabalik tayo sa mga palabas. Dati kasi ang mga palabas, mga superheroes.
2: Yes.
1: Mga telepantasa.
2: Alam mo yung mga ganun, diba? Mensahe.
1: May mga moral values.
2: Yes.
1: May mga ganun, mga kilig-kilig factor. Meron mga fantasy lang. Diba? Parang simpleng-simpleng. Unawain. Ngayon, matindi na.
2: Matindi na.
1: Grabe na yung action ngayon.
2: Alam mo yun, dati, inaabangan pa natin yung Hiraya Manawari.
1: Hiraya? Ano yun? Ano yan?
2: Sineskwela. Ay, hindi mo nawa.
1: Sineskwela?
2: Hindi mo nabutan
1: yun. Hindi na nabutan yung mga ganyan.
2: Yung mga matinik.
1: Naku, hindi ko na. Ano yan?
2: Ay, talaga.
1: Teleserye ba yan?
2: Ay, naku. Ipanood mo yan kaya ano. Kay Pot-Pot. Maganda yung mga ganyan. Kasi,
1: matinik?
2: Oo. Tapos yung, ano mo yung inaabangan natin? Ano mo yung inaabangan natin kada linggo?
1: Ano?
2: Once upon a time.
1: Once upon a time.
2: Napaka-nostalgic.
1: Diba yun? Yun, diba?
2: Oo.
1: Hindi, Kuya Kim na kasi naabutan ko yun. Kuya Kim, ano na? O, yung mga ganun na. Uy.
2: Lamang ang may alam.
1: Pero alam niya. Kahit na sabihin mo nga patnubay na magulang ay kailangan, lagi may ganun.
2: Yes.
1: Sa sobrang busy na po ng panahon ngayon, sa sobrang busy na ng mga magulang dahil sa bilis na pagpapalit ng teknolohiya at sa kung anumang klaseng teknolohiya meron tayo ngayon, hindi na po natin nabibigyan ng pansin yung mga bata.
2: Ayun lang.
1: Diba?
2: Alam mo, ito, kadalasan naman talaga sa nangyayari, no? Hindi ko naman inuusgahan yung magulang. Yung iba kasi, sige, dyan ka na lang, mag-cellphone ka na.
1: Sige, nood ka TV dyan mag-isa at mag-i-status muna ako.
2: Ako'y diba? Maglilinis muna ng bahay.
1: Buti nga ako naglilinis ng bahay.
2: Ako muna ay mag-ano muna ako, may gagawin lang ako doon sa ganito, ganyan.
1: Mag-update muna ako sa TikTok. Ay, totoo yan, ha? Totoo yan, ha? Yung mga bata, pinababayaan nyo na. Nandun na kayo sa Facebook, hala, tingin kayo, hala, scroll down, scroll up, hala, sige.
2: Alam mo, diba? Isang mga nangyayari ngayon, kasi dito sa Cagayan de Oro, ilang beses na nangyari yan. Ganyan kung nagkakamali, tatlo.
1: Na
2: may ganitong banta rin.
1: Ay, nako.
2: Ito nga, tapos sa Bukidnon naman, and the other schools outside Region 10.
1: Nako.
2: Kaya medyo alarming na din na simula nung nangyari dun sa Tacloban, ano.
1: Wala nga.
2: Dito na nagkakaroon na ng mga banta, kaya they're taking it seriously.
1: Dapat,
2: ano. Ay, kaya lang, dapat din na siguro i-enforce pa. Alam mo yun, yung ganito mga sitwasyon. Kasi nandun na sa social media mga kabataan. Kaya they are parang, yung mentality nila is, hala, likes, views, approval.
1: Iba na. Oy, talking about kabataan, ha? Ito, mabanggit ko lang pala, napaalala mo sa akin. Talking about kabataan, gusto ko lang ipaalam sa lahat. Lalo-lalo na sa mga authorities, ano? Lalo-lalo na sa mga nakikinig, ha? Yung mga kapulisya, miyembro ng pulisya natin. Pakibantayan po, yung ating Higala ay market dyan. Yung nangyayari natin Higala ay market. Diyan sa labas, 'di ba? Meron tayo diyan. Mga sasakyan. Kasi alam niyo kung bakit kagabi napadaan kami diyan. Kami ni Dr. Hart, ha. Ito, makinig po kayo mabuti. Importante ito kasi this is for the security of everyone. Lahat ng atong mga higala. May mga mga kabataan nagfa-facilitate ng parking. Tapos may mga dalang mga kutsilyo, ha? Kagabi na witness talaga namin, ha. Oh, merong isang bumubunot ng kutsilyo diyan, ha. May picture pa po ako niyan. Oo, kaya naman tinatawagan po namin ng attention, ha, ng mga kapulisan natin. Bantayan po natin, lalo-lalo na yung mga nasa labas, yung mga nagpa-facilitate ng parking. Hindi naman natin nila lahat. Hindi naman natin, ha, hindi naman tanan. Pero may ilang kabataan dyan, huling-huli namin kagabi sa akto.
2: Makita nyo.
1: Talagang binubunot pa yung kutsilyo, parang meron siyang tao dito, kasagutan sa kabilang linya. Akalain mo ba na sa karamihan ng tao may daladala kang kutsilyo? Diba?
2: Nakakatakot yun, ha, kasi nga,
1: diba?
2: Madami tayong mga bisita dyan sa Higala Eye Festival Light Market. Alam mo naman, dinudumog yan ngayon. Abay, kung may mga ganyan, illegal weapon,
1: hindi natin inaalis na maghanap buhay po tayo. Kailangan natin kumita. Pero sabi nga natin, hindi na natin kailangan magdala pa ng mga kutsilyo at kung ano-ano pa. Diba? Yun nga, sa mga authorities natin, i-check nyo palagi. Ako, yung mga nakatambay, hindi naman natin nila lahat. Yung mga nakatambay-tambay dyan, tingnan nyo mga kilid-kilid nyan. Ako, ilan sila kahapon? Tatlo sila, may mga dalang kutsilyo yan. Diba? Ay, nakakatakot po. Lalo-lalo na, may mga bisita pa kayo, tama pa.
2: Kayo ba napansin yung mga ano ba ito, mga minor de edad?
1: Minor de edad? Yung iba, may mga edad na rin. Talaga naman, pakibantayan po. Alam ko naman kumikilos ang proper authorities
2: natin
1: dyan.
2: Yes.
1: Kokpo, ha? Attention po sa kokpo.
2: At least we bring this to their attention para mabigyan ng action simula mamaya or ngayon na mismo.
1: Kagabi actually, umaksyon na yung mga kapulisan natin.
2: Umaksyon na. Sinumbong nyo ba?
1: Kasi dumaan kami. Dumaan kami ni Dr. Hart dyan.
2: Dumaan kami.
1: Binigay namin yung info. Yun na. Ewan ko, malis na kami. Traffic, nagkakakosta kami traffic doon.
2: Alam mo kung anong dapat ang maging ano dyan, dapat yung mga otoridad natin, doon sa may entrance at exit, dapat before pumasok talaga, matingnan din nila sa labas
1: Sa dami ng tao kasi, hindi mo na maiisa-isa yan Magkakaroon ng traffic So kailangan talaga maging vigilant, kailangan nakakalat yung mga pulis natin.
2: Yung deployment.
1: Ay, nako. Anyway,
2: mag-ingat na lang din tayo. Yung mga pumupunta din dyan sa Higala Eye Festival Night Market, i-enjoy natin ito. At the same time, doble ingat tayo sa ating mga paligid.
1: Huwag na kayo magdala ng mga bladed weapons. Ginoon, nagpunta tayo dyan para mag-enjoy.
2: Ako, alam mo.
1: Para sa ating lahat yan
2: Ito rin, abiso ko ano. Kung hanggat maaari, huwag na magdala siguro ng bata.
1: Kaso kailangan din. Nandun yung mga pagkapagkain
2: Pero kasi yung sa bagay, depende na din yun sa mga magulang, dapat talagang doble din natin or triple yung ating pagbabantay sa ating mga anak, lalo na yung mga maliliit na bata.
1: Sige, magsilbing babala, lagi tayong one step ahead, ha. Yan po yung simpleng paalala para po sa ating event na meron tayo ngayon. Salamat sa inyong chika today.
2: Yan ang ating balita ngayong Martes.
0: Heart FM. Showbiz Balita.
1: Oye, alas 7:47 ng umaga. Alamin muna natin ang sitwasyon ng ating mga kalsada.
0: RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
1: Nasa linya natin si HBGJ Tagalog Toots ng RRJ Taxi. J, good morning!
4: Good morning, Jason Steele! Good morning, Em! Dito sa ating Divisoria area, Kaluwagan tayo sa Divisoria area, hanggang sa makapasok ko dyan, mapuntang Baminta Carmen, okay naman, stopin ko lang. At dito naman, papunta naman sa Sayas, hanggang sa makarating ako dito sa Barlax, may build-up na dyan. Barlax, makarating na sa Penroa, okay naman. At nang makabalik naman ako, at dito naman ako dumaan sa Macapagal Drive. Paglabas ko sa Macapagal Drive, crossing ng Master Zone, may build-up na konti. At ito, labas na ako at pabalik na ako ngayon sa Centro City.
1: Ayun! Sige, may pasayaro ka ba ngayon?
4: Makapababala nila, ma'am.
1: Alright, maraming salamat. Ingatan ang pagmamaneho at ingatan ang mga pasahero. Thank you, HBGJ Tagalog Dudes ng RRJ Taxi.
4: Yan ang latest na sitwasyon, mga kalsada ng akin na daan sa ngayon. Heart Pasada Group, J Tagalog Dudes ng RRJ Taxi. Para sa Heart FM, Road Traffic, alamin.
0: RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
1: Oras natin 10 minuto bago sumabit ang alas 8 na nagmamadaling umaga. Sumayin nyo nga po ang mga maiinit at mga pinag-uusapang mga balita para po sa araw na ito ng Martes, Agosto 11, ngayong taong 2026. Samantala, balikan po muna natin ang ating mga headlines.
0: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
1: Headlines sa ating balitang national pre-trial ni Marcoleta sa kasong plunder. Kinan sila dahil sama-samang panahon.
2: Korte Suprema naglabas ng panuntunan sa pagkumpiska ng Pogo-related assets.
1: Love Mesa Dam, umabot na sa spilling level. Mababang lugar, nagbabanta ang pagbaha.
2: Headline naman sa ating balitang lokal, signal jamming sa Higalay Festival. Posible, pero wala pang pinal na desisyon.
1: Nambrel, Miss RCDO, narawagang ituloy ang barangay at SK election sa darating na Nobyembre.
2: At balitang lokal pa rin, Kapo OCDO nagsumite ng aplikasyon para sa BPI accreditation ng certified seedlings.
1: Samantala, balitang lokal pa rin, suspect sa krudo bilo shabu modus, arestado naman sa drug bust operation ng NBI 10 sa Tagoloan.
2: At headline sa ating balitang Bukidnon, banta ng pagpapasabog ng Granada sa isang paaralan sa Maramag, iniimbestigahan.
1: Dengue cases sa Malaybalay City umabot sa 141 hanggang Agosto 8.
2: At bagong barangay hall at solar-powered water system, i-turn over sa Damulog.
1: Samantala naman sa balitang Mindanao, 24,000 pamilya sa Davao Region nakatanggap naman ng 48 million pesos na ayuda sa ilalim ng Uplift the Program.
2: At headlines, ating balitang international 15-point plan ni Trump sa Gaza, tinanggihan ng Israel.
1: Samantala, 5 naman sugatan dahil sa pagtama ng bagyong dolphin sa bansang Japan.
2: At sa ating balitang pampalakasan, medyo malungkot na balita, Alex Ayala, natapos na ang kampanya sa Canadian Open.
1: Sa ating showbiz balita naman, MTRCB tumutol sa pagbabawal sa mararahas na pelikula at palabas.
0: Heart FM Balita.
1: Oras natin, 8 minuto bago sumabit ang alas 8 na nagmamadaling umaga. Hoy!
2: Hoy! Grabe, dumadami kayo ha. Hoy, good morning, good morning. Bago tayo magbasa, no, gusto ko lang din magpasalamatan sa mga sweethearts natin. Sa Kevin Enterprises, kay Miss Alfie, kay Miss Aileen, kay Sir Dennis, kay Sir Jasper, Sir Kevin, dagang salamat po.
1: Ay, magandang umaga po sa inyo talaga namang napaka-dabait.
2: Grabe.
1: Oh, talagang napaka... Tawag doon, napaka-supportive.
2: Supportive.
1: Oh, magandang umaga. Wala na bang sipon cake dyan?
2: Sa mga shoppers din pala ngayon ha. Maayong buntag. Thank you sa inyo pakikinig.
1: Kami kayong chiffon cake ni na Sir Dennis dyan.
2: No?
1: No?
2: Kefi? Coffee?
1: Meow eh. Hoy, magandang kumaga, George Basalang ha. Magandang kumaga sa inyo. Shoutout mga taga Bismarck, Don Carlos. Good salamat po.
2: Good morning and thank you kay Mami Amy din. Grabe Hi. Tayo. We're so blessed.
1: Hi.
2: Oh, kay Mami Amy Balumadres, ayan, dagang salamat sa lahat ng mga taga-kamamanan. Kay Mayor Miles, dagang salamat ha.
1: Ano nga ba yan?
2: Nabusog kami sa fruits.
1: Oo, vitamin S.
2: Ano yung S?
1: Anong tawag doon? Pinadala niya?
2: Yung rambutan, lansone.
1: So, yun, vitamin L pala.
2: Lansone. Meron pang mangosteen.
1: Makalimutin na talaga ako. Pangalan ng prutas, di ko alam. Talaga,
2: oh. Ang sarap, Mami. Dagang salamat. Ha?
1: Nako, Mami. Oh. Salamat. Ang sarap ng rambutan.
2: Oh. Lalo na yung ano, yung lansone.
1: Lansone. Sarap.
2: Tamis-tamis.
1: May nakuha pa akong tatlong kalamansi. May na tatlong lemon. Salamat po sa tatlong lemon.
2: Ay, kay Mami Marilyn naman yun.
1: Ay, kay Mami Marilyn ba yun? Yung lemon?
2: Yung malalaki, yung kinain mo kahapon yung balat. Alam mo?
1: Mangustin. Yung ano, mangustin. Nakain ko yung balat. Ang bakla pala nun. Gamot sa sakit daw, tambal daw sa sakit nandiyan.
2: Tambal yun.
1: Very good, ha? Salamat po ng marami.
2: Thank you, Mami.
1: Kailan po ulit kayo pupuntang Kinapawan?
2: Papasabay ka. Tagang salamat. Miles, thank you, Miles.
1: Ayan nga siya. Nicolas Puyales Gales, magandang umaga. Mga taga barangay 17, Burgos del Pilar. Good morning po.
2: Good morning din kay Sandy Yamba Laurel. Maying buntag. Thank you for listening.
1: Remedios Gemelo, good morning. Watching from Cristal. Maraming salamat po sa inyo. Oy, mga nag-follow na yan sa Jason Oy. Space Heart FM.
2: Ay, very good. Oh,
1: salamat.
2: Oo. Ito naman kay Sunny Caliso. Good morning. Watching from Corrales Avenue.
1: Aba, maraming salamat. MJ Bora, Kosa! Kalugar, magandang umaga. Maraming salamat ha. Sa pagpapakikinig.
2: Hi, Mami Elaine. Good morning, Gales family. Thank you sa inyong pakikinig.
1: Ayun o, si Gemma Torres Karangkang. Ano? Karangkang. Gemma Karangkang Torres. Sa kanyang banda daw, Ronnie Torres, o sa among anak, si Lloyd James, o Angel Faith, watching live from Lambagohon, Taberia, Misamis Oriental, galing sa kanyang asawa, Gemma Torres. Salamat po.
2: Oh, at ito naman kay Ma'am Lily Solemen Gayeb. Ayan, watching and listening from Barangay 17, Burgos del Pilar. Uy, thank you sa inyong pakikinig.
1: Ate Fel, mga tagalapasan, magandang umaga. Marifel Dikito Ahes, salamat po sa palaging paghahati ng balita. Oy, more power, shoutout daw kay Torok Botoy, sa Torok Botoy Street, ang Dikito, Permale, Ranario, Dadulo Family. Oh, salamat po sa inyo. Oh, sana'y na maganda inyong umaga.
2: Kay Kurt Kabuyaon, may buntag, watching Facebook Live from Barangay Lumbia.
1: Good morning. Karen Torres, Ate Karen! Magandang umaga po sa inyo. Salamat po. Ha? Sabi niya, watching and listening from Lapasan while nanlaba. Uy, kagaling mo lang. Nalaba ka na agad.
2: Ingat ate ha.
1: Clan na mahilig sa kape, Amping Always. I love you all.
2: Ma'am Annabelle Kabuyaon, Tabanao, may buntag. Thank you for always listening. At kay Lalina Bonitalia Wiso.
1: Uy!
2: Shout out dyan sa may King Louis Barbecue Phase 2 Trinitas Bogo. Bayang bunta.
1: Parang hindi pa naka-follow sa Jason Hala. Space Heart FM yan. Ha? Mag-follow na. Sulayi.
2: Oo.
1: Jason Space Heart FM.
2: Kung gusto niyo mag-good vibes.
1: Oo. Mami Marilyn Mistiza Charm Gonzalez. Magandang umaga po sa inyo. Our Gonzalez fam is watching and listening from Zone 2C Carmen. Salamat!
2: Thank you, Mami, for last night. Crescente Cuerpo mula sa Panakan, Davao City. May buntag. Thank you.
1: Norme Monib. Kamusta po kayo? I miss you all from Makabalan City.
2: Good morning din kay Dutsky Fernandez. Good morning. Shout out po sa kaniyang wife na si Crisel Bagares, kay Carl Hyven. Hensel Faith. Ayan, maraming salamat. Thank you for always listening.
1: Ay, nagbababati ngayon si Ate Marlene Loren kahapon. Bars. Bars. Magandang umaga, Ate Marlene ha, kahapon. Binabati kita ngayon.
2: Mami Jovi Ayo, good morning. At kay Papa Ru, may buntag, Papa Ru.
1: Papa Ru, good morning.
2: Thank you.
1: Ayun na. Abangan mamaya, yung mga winners natin ng bugas at groceries, mga sweethearts. At talaga naman, ang galing kami sa Higalae Market kagabi, ay talagang napakagantindi ng entertainment. Pero abangan nyo po yung entertainment na papasabog. Yes. Pasabog na mga banda at basta malupit. Oo, na show sa darating na 27.
2: Malapit na ha. Malapit bispiras, na. Bispiras. Kita-kita tayo dyan.
1: Ayan. Oy, shoutout muna sa City of Tourism.
2: Ay, City Tourism Office. Oh, City Tourism. Good morning, Sir Marky.
1: Ayan.
2: Sir Sina James. Kim. Oh, si Miss Kim. Good morning.
1: Sino pa nga ba? Si Miss Kitty ng Higalaya Market. Magandang umaga po. Namit namin siyang kagabi.
2: Kagabi, oo.
1: At saka si Sir Juris. Ayan, binabati natin. Mga, Sir Juris ng TM. Yan. Magandang gabi.
2: Ay, kay Sir Imok nga pala ha. Abangan ninyo, meron tayong... sa Viajero.
1: Oh,
2: meron siyang throwback.
1: Tayo nga pala. Nako, marinig natin mga music ng River Maya Eraserheads. Nako, kailan yan?
2: Malapit na yan sa... tingnan natin. I-announce natin mamaya.
1: Ha? Ah, sige. I-announce natin mamaya. Alaman natin.
2: May abangan sila. Abangan alam
1: mo yun. Malaganda yan.
2: Oh, may sense of excitement.
1: Sa pinto pa lang, bumabata ka na ng mga 20 taon.
2: Ay, grabe ano.
1: Oo.
2: Grabing throwback yan.
1: Grabe yun.
2: Grabing throwback. Abangan natin.
1: Oras natin. Oy, eksakto alas 8 ng nagmamadaling umaga. At yan nga po ang galipunan ng mga balitang kinalap ng 92.7 Hard FM Cagayan de Oro at 93.7 Hard FM Bukidnon. Sa ngalan po ng ating mga news writers Nel Arashaga at Tony Gonzalez, pati na rin sa ating mga sparring partners sa ating technical department, Chief Engineer Verhel Castile ng Cagayan de Oro City at Engineer Danmar Jepoy Batsyansila sa bahagi ng Bukidnon. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Hard FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong naging tagapaghatid balita.
2: Nel Arshaga.
1: Ako naman, Mar Laurenio. Hanggang bukas, ito po ang Hard FM Balita. Pagbabalita ng diretso.
5: Serbisyo may puso.
6: Inihatid sa inyo ang mga legalidad at sariwang balita mula Luzon, Visayas, Mindanao at sa labas ng bansa. Diretsong pagbabalita at pagseserbisyo ng may puso. Ito ang Heart FM Balita. This is Heart 92.7.
7: Gigutom na ba?

0: Ayun, nagpamulto sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Kung hanap mo ay di kalidad ng produkto at maasa ang serbisyo, punta na sa Kevin Enterprises.
2: Kevin Enterprises.
1: We offer great deals, trusted products, at serbisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises. Located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises. Where every piso gets more value.
3: Where